I tell you? What'd I tell you? What?

tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Lami nga akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kanaganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Seven Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Seven Plus Herbal Soap.
7: Premium D3, ang bago.
19: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rin sa pagsigin akong tumal sa Premium D3. Epektibo ka ayos, sir. Sa pag-Premium D3 na pod mo.
7: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
21: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
22: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Heal.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
10: XFM 9.1.
18: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
23: Da Clarex, sana!
24: Exciting!

0: Exciting!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Andito na ang programa.

0: kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad! Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka, sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nato kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Extra beat.

0: 106FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag-Santon Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na kada sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
17: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Pagplarik sana!
1: Exciting!
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, pinusinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik din ako ang amoral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Exciting!
8: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
9: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
10: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
11: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
12: Extra Biz.

Extra Beat. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Extra Beat.

0: man laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clarex!
3: Exciting!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM 9.1.
11: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
6: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
12: Extra beat.

0: Extra Beat.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
0: sa programang Extra Beat. Extra Beat.
1: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
0: Extra Beat.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarice, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
5: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3.

0: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Mac Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw, gibaliwala.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, Ana!
10: Exciting!
7: Exciting!

0: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning. This is my beautiful day.
0: Sunday morning.
1: Say.
0: Adlaw Linggo no sa mga katropa, managuban usab kita karon sa ato ang exciting Pilipinas. Ang kinatubok ang puwersa sa XFM ang magadalit kaninyo sa matag adlong Domingo sa mga kalingawan nga mga sonata. Mga musika nga makapahinumdom sa ato ang mga kagahapon ug labaw na sa ato ang mga utang. Mga pagpanimbaya. Og kinsa tong maula ninyo makit-ina og kamingawan ninyo, pwede nyo na itimbaya diri sa ato ang tulumanong exciting Pilipinas. Og siyempre, sa atong pipila ka mga pitikmingaw nga mga hisgutanan, mga katropa. Muna ikadalit sa XFM sa exciting Pilipinas sa matag adlong Domingo, katropa, tungod kay basta adlong Domingo, bawal magmugtok. Siyempre, kani nyo katropa, katropang June Marata, makiguban kani nyo. Hantod ta, alasay sa? Kuyawan ko ganina sa ko ang pagsubida na ko, nagkakata-kata, manang kusus pagtanaw na ko. Ano ba, hindi namang hayita din sa kuan, kanang sana, isprakit sa kumotor. Adlong Domingo, mga katropa, o nga, siyempre, sa matag adlong Domingo, ang bulan. Patay, ha? May numduman mo na ito, no? Nga, Juan, oo, June 28, karon mga katropa. Subo, bitaw po, kahapon kami, subo, may kahapon. Oh, katulo po ng luha na ito, no? Bisikun sa na ito, kabagtik sa ito, ang kasing-kasing sa bagtik sa itong kunahuna, mga katropa, promutulo, kini ay nga itong luha. Labi na kung doon na kayo mahinumduman sa mga nawala sa mga kinabuhi. Mahinumduman mo itong tao nga medyo naamoy kuan ba? Naamoy dili pwedeng makalimtan nga inyong mga kasinatian. Okay ra. Wala giingon nga, tao man lang ta. Ha, naamoy di man tagamhanan. No. May mantag taga kongreso kasi ang gamanan. Pero ay basta tao gani nata sa kuan gidawag nga under ta sa paghukom sa tong labaw nga makagagahom. Di man ina nyo. Mo pud dia magpaisog-isog unya pag human sa panahon muhilak ra diay. Da oroy ninyo. Pag human ana. Maniabaw na dahil, di pa mo magtimaan, ay, kaklariks, anak.
2: Pinawa!
0: Kondolins dahil sa mga pamilyang Bukagas, o sa Hamito, nga, nagsubo sa pagkamatay sa akong tatay. Tatay Luloy, Arnolfo Bukagas. Gilubong na. Wala na, pahuway na siya. Oo. Pahuway na, pahuway sa dayon. Wala, solve. Solve tanan ay. Basta makapuhay sa kalibutan, mga katropa, solve tanan. Solve tanan utang, mga sala ni mo, solve. Dari sa kalibutan. Wala pa ka, masolve dito sa langit, huwag asa ka padulong. Alas 5:12, mga katropa. Ako po na ko ha, katong kusunadang mutimbaya, pwede tamo dial sa ito ang telepono. Cellphone sa 0908-547-6495 or dito lang kay lisod diri ug diri ko mo usulod.
1: This is my
0: congratulations diri no kagahapong adlaw aw atong isang adlaw basta bibuha sa People's Park. Oy, isa dito ang XFM nga kapartner sa tanduay. Yauntan. Yauntan. Tanduay. Oh, nagpatigayon o konserto dito mga katropas People's Park. Wow, na wow. Kita ka, walagi! Sama kita nga. Namunta sa kusubanan, mga katropa. Oo, pero nasayo ko, malipayon kayo. Na ako yung na-istorya. Pasti daw, naghanang tao, nahadlok na sa mutong niuli. Siyag sa'yo, igot na sa'yo, tanaw daw pag gumawa sa kamiska sa, kuan, parokya ni Edgar. O katong kamikase, pag gumawa daw, wala siya. Oy, kay, nahadlok naman siya nga. Pag uli niya, kung sao na lang naidiwa daw siya kasakyan. Makaya niyang baktas ng Davao to Turil. Niyawa, masaya pang taxi. O to, niguro lang siya uli, taon, mga katropa, okay lang. Buti daw, naghanang tao, nasayod kong what is ng mga grupuhan na, nako, tagpila kay pulta ito, no? Pila kang ticket ito. Nana, niya, nagmalapuson mga katropa, walay mga problema, walay mga nahitabo bang makahatag na ito kasubaan o makahatag na ito kakurat. Pero dinis dakbayan sa Davao, safe na safe. Ang mga tao sa dakbayan sa Davao, basta Davao City, Davao siplinado. Muna yung pinakanindot ka rin mga katropa, basta yung unani. Nagaling ka sa Davao, asti lang nindot. Ay, murag safe ka. Ang dili lang ka-safe sa naman social media. Pagbida ng mga social media ng ating, wala, gabay bikil ha. Wala, pagbantay taon ta, bantay-bantay ta ha. Itong mga taga-Davao, bantay-bantay ta. Kay ultimo ganing bikil na to, gamay dali. Ah, pasigin lang eh, Duterte. Taga-Davao na, ah, Duterte na. Mau na. Pero amping ta, amping ta. Mga katropa, kung kinahanglan ang ato ang kalawasan karon ato ag yung nanginang lang tag-init sa ato ang lawas. Dili kay init lang pag ako si Mubana o sa asawa, ha? Pinawa! Dili init sa atong lawas, ibutang na to sa atong tinae. Eh, lahi mo na sa asawa, kay sumpay mo na sa tinae. Pinawa! Eh! Alam ko lang kuhan? Lahi mo nang painit si mong lawas, imong asawa, imubana. Eh, pasumpay mo na sa tinae. Kani, kay kinahanglan yun, adunay musulod nga init sa imuhang tinae. Init sa imong kalawasan. Siyempre, ang yes to help product, mga katropa, huwa magpasagad, ana. Gitagaan ta o gigayon, gitagaan ta o para, ana. Doon ay gipangandam ang yes to help product, ana, sama sa Santon Plus Coffee Mix. Kay Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, tambal pa. Makadunayon na to mga katropa, ang paggamit sa yes to help product sama sa Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Ascorbic acid, Santon Vitamin C. Katong mga medyo napahanap ng taon magkuan ha? Kanang pananaw? Oy, ayaw mong papasagad, ana. Kaya adunay ang Business Plus gituyo pa paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, si xanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatubag. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pleurigium o uban pang mga sakit sa mata. Labi na ang mata ni mong ate, usahay mag kanapit ang magluwa-luha yung mga mata katropa. Kaingon ka, sa may tambal na to ha? Sa may tambal na to ni nga nagluluha ng mga mata na to? Ang tambal anak, kinanglan na, parang di na muluha, kwarta. Naisulod imo bulsa, but magluluha pa na ng mata ni mo. Pero waga naisulod imo bulsa mga katropa. Ito, gamito na ang Visionic Plus ha? Kaya makaalalay na, makahatag na o kasulbaran sa imuhang ipambati. Labi na si mong mga mata karo mga katropa. Premium Dietary, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kabalo ba mo nga doon ay senador nga di na siya mo inom o laing kape? Matod pa niya, makainom ani nga kape sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti nga piliin natin ang kape nga makatulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape nga natural, walang side effects. Ito ang kape nga iniinom ko. Sino ba yun? Si Senador Bato de la Rosa. Alas 5:18, mga katropa. Hoy, good morning. Sayuha pa rin taon po nang ako ang mga mga kaalalay dari mga katropa ha nga nagatan-aw in taon sa tuwa dire. Sige lang karon taon-taon, sige padaganon sa nato na. Padaganon sa nato na. Sayo makairo nga ko tan-aw ko sa palibot karon mga katropa no, ang makita nimo inaro mga orasa. Sa una ba makita no ko. Daghan ang magsusapinday ang kuwa kay sabad no gahapon. Nya kay Sabado night, kuyo kayo. Una ang mga hili kayo sa mga dito mga black and white. O gano mga sigapalong. Pero karon wala mo taksar ka kita no. Wala gyud practical ning mga tao ron mga katropa, dinigi ka magpwedeng magpataka ro mga panahon na. Ala sige pataka diha. Tingala mo kung ating napay magpautang ni mugmuingon nga pautanga ko na piwan ako'y bugas. Yan sa mga pati mabratuwa sa RH. Yaotnad. Sana? Yaotad. Yaotnad niya eh. Oh, mas barato mo na. Nga ang bugas, mahal. Pag-abos mo na ako, mangutang silingan. Tagam! Muna ito ang practical bito. Importante karo mga katropa. Practical ta. Dili kita magpasagad. Ha? Dili na ito ipasagad nga masabit in taon ng atong pamilya. Labi na kang sobra kay kayo sa bisyo. Kanang sobra sa bisyo mga katropa, di kina maayo. Kanang tamatama lang. Kung doon naman ganit kay bisyo, tamatama lang. Kanang matawag po nimo bang dili bito yun makuot itong kinahanglanon, ikuuton yun mo. Oo. Oh. Di kina kinahanglan nga, katong sobra-sobra. Ang mga magani pud gihapon kay nanglan mataron nga kwanta advance ta perminte dili kay nga po kay sweldo og ma na po kay kwarta og ma mo na kasagaran ha nya na pagi kay madunggan mga katropa nga moingon nga anong adi di na mo na mo gi mudaog kanang games of kanang kwan ba game of chance. Sama ano mga unsa-unsa di ang mga sugal. Namo gyud og scatter. Oo. Ang dilang rabo ko kun duma si inom ta. Oo. Nga ay mag-imo tanang panahon. Pag-abot sa time ni Jesus, bida. Nga napaka amigo duol. Mingo mo ding daw ka pre inom sa tapre. Ay. Nga pagwana kay kwarta. Pre, wala ko kwarta pre. Naparehas kita ni pre, wag kita'y kwarta. Mao na. Mao na nga practical ta. Dili na buhaton na labi na intawon sa mga dipamilya ha. Oy, adlaw Domingo, hoy pamilya. Adto taon mong simbahan, oy. Nasayod ta nga duna tay obligasyon karon. Dili kay obligasyon na to, magsige na lang taghangad anang sige lang tag kuan kanang hinuktok. Ay, kung sige ginuktok kay makat na mura ka daghan nga makaliso bian sa pag mangisip nang sige kag hinuktok ha. Kinana na atay obligasyon sa ato ang labaw ng makagagaho mga atong pagkigilasyon. Misan lang, sa pipila ka minuto, nga muingon ka nga to sa iha, magpasalamat ka, unya mangayo ka kung sa imong pangayoon. Ay lang to mangayo ka, Lord, ang musing niya ito, panag ako, iskater, we. Ya, iya. Nga, usay, muingon pa ka nga, amulagin na, usbunan ko ha. Ay, na, kay mo, ato sa kong simbahan, kaya, ya, wala, lang, musing niya, panag ako, tagsabong, unya. Sabin ginoo si mo kubuang. Ay, nako. Oh, siyempre ha, katong wa pa magmata o sa nagmata na, hala sige. Kaligo, kung gusto ka maligo. Kay matod pa sa uban, gikan si bahan, naligo. Nawala ang kuan, nawala ang blessing. Ha, stilan. Yan lang, maligo ka una. Ha, maligo ka una before ka mo atong simbahan. Kay para pagbalik ni mo, hapsay ang imong unahon na mga katropa. Siyempre, pambasaw na ito ni Unya sa itong pagbalik, mga katropa. Pero, mangayot ang music. O, oh, doon na tayo musika. Ano, pangitain ko music na engineer nga, kuan? Kana nga, Max Urban ba? Yoyo Villamé ba? Okay, alas 5:22 mga katulupa. Balita una. At una kita sa Pikas Lawak sa mga painumdom.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
7: XFM.
8: Kaklarit sana.
9: Exciting.
10: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
11: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod sir. Hindi dom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay sir nakahuro o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya normal na ba akong menstruation.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, dugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
7: Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
18: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humol.
20: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pan design, ube cheese design, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
19: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
21: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
24: Da Clarex, sana?
25: Exciting!

Alas 5:32, mga katrops! Maligtang mga katropa sa ato ang na medyo oras na lang ha. Medyo oras na lang ato ang pag-uban mga katropa. Diri sa ta ato sa ning pambasahon ning nagkuan pud ha, nagpakabana pud karong mga panahon na. Ah, gisamukan siguro ni ba. Magsige na nagingon nga sumuka gani tuhanan eh panahon sa Domingo, sa baan jud kay ning tuhanan eh. Alangan. Mao na tong kalipay. Ha, kung saan kayo masaya, suportado mo sa 89.1. Og una pa di ay ha, sa mga nagasaulo, garoon silang adlaw na tauhan. Huwag milaing ikadalit kaninyo, kundi kanina lang.

0: Happy birthday sa mga nagasaulog karon silang adlaw nga natawhan. O belated happy birthday sa nagasaulog atong mga miaging mga adlaw. O advance happy birthday sa magsaulog pa o mabutay pa future kwan ba celebration. Ha? O manginaot kong maimbitan minimo. Alas 5.34. Oy, good morning. Anto kang kagawad. Jim Will, reasonably. Will Jim ni siya. Si Will Jim, reasonably. Good morning diha. Kanimo wad. Nasayod ko sa imuhang pangandoy. Nga kanimong pangandoy, wad, suportado na sa taga Katigan. O gapit ang piyesta diha, wad. Ano ang invitasyon na, Wad? Ay, bilite ni happy birthday ni mo, Wad, ha? Ni Will Jim Reasonably, di akaroon sa may Katigan. Bilite ni happy birthday din ni mo. Oh, nagpaabot siya ko ato. Masige kong tanaw silpon, masige nga tinga. Miingon nga, Ali Dere, Wad. Happy na ako medyan, ano, Jim, ha? Ito, di sa kayo hilig. Di kayo hilig. Isa rin akong hilig ka ng golf, ragyod. Golf, ragyod, mga katropa akong hilig. Wa na dyan ko ilaing kiliti sa kong kinabuhi kung dili ka ng golf. Say golf kana kung golf good morning mo diha Will Jim reasonably sa mga reasonably family diha karon sa may barangay Katigan. Good morning sa inyo diha, happy ng piyesta diha sa Katigan. Bibo sa gayna ubos kang kapitan Amboy reasonably Amboy Mansilagan. Nag-uban mi atong kuan, nag-uban mi dito sa Task Force Davao antong may aging adlaw. Ah, maayon mo po din KKI ni si Kuan, si Kapitan. Maayosan mo, pagkimbot-kimbot, slubot po. Good morning, ato kang Mirian Ehenti Marapaw. Good morning sa imo diha, sa mga Marapaw pamilya diha karon sa may sitio, saan na siya diha? Kamarin, oo, Lisada. Good morning sa imo diha, sa mga Marapaw pamilya. O siyempre, ato sa mga Bastida family diha karon, maayong buntag ni mo diha. Agaw na ko si Fred Marata Basteda. Good morning mo di agaw. Musta man ka? Sa may pambati na turo na? O ga, siyempre, si Manoy Ablobs. Aha. Mayong buntag katrupang Sir June, watching always basta na ay data. Ah, mo ba? Oh, sige, sige lang. Kay, karong sunod, Domingo po na po tayo pangapakulo. Oo, maka, mayawat na lang ba? Maka hatag tag kuan dia sa inyong cellphone. Maka padata po ka. Unya maka internet po kag panagsa. Watching always basta na data. Sa salamat sa ticket. Nag-enjoy ang fifth days of sa XFM 89.1 Davao. Yes, bitaw tinuod lang. Enjoy kayo no katong Tanduway Face bitaw di sa may sa may People's Park. Oo, still lang bibuhal gid oi pila ka singer. Ako lang pangisgutan mga singer mo ingon lagutan gid oi ko kanto. Tawo ni mo nga minaw lagi mo XFM kay pang makapaminaw mo para ni ko ano ni Manuel Ablobs o minaw siya katiket ni siya. Ah, sulod oy. Lingaw juga. Oh, good morning dia sa imo. Og salamat sa siyempre ngadto kang Jonathan Lagunero. Kang former mayor sa Santa Josefa da Agusan del Sur. Oh, Agusan del Sur kay basta wa ko masuwito da. Del Sur ba na o del Norte pero sa kompaminaw murag del Sur lagi. Si June Logs. Oh, Jonathan Lagunero. May pud may isang tingog. Ah, maipon mo kiai-kiai po. Maayo po niya, te mo. Kuan, basta matun pa niya, mag-concert kami. Pagbalik na mo, wow. Ka na, may nindot. Kaya mag-concerto ta. Ka na mag-concerto, tag-inato. Ang concerto, mga katropa. Huwag sa kuan pa ba, ka nang tubaan lang ganit. Tinuba lang ba? Ay, lingaw kay ka, oy. Mas lingaw gito nga, maminaw ka. Oo, mutanaw ka. Mas lingaw to, pero kung ikaw po nga nag-perform na mga katropa, ay, proud siya kay ka, ay, naunsay, lalima, kagitanaw ka. Bahala kung unsay mo. Ang sige pagdangata ni mo dia. Usbon ako, good morning sa mga Lagunero family dia. Kang June Lugs. Oo, Junatan Lagunero mo siya si June Lugs. Mga kuan ni sila mga sana mga saks, mga success ng mga tao gani sila mga negosyo. Mo na sila mga nagmalampuson sa ilahang tinguha o nagmalampuson sa ilahang panginabuhi mga katropa. Kita tanan malampuson man ta basta binuhi ta sa Ginoo. Malampuson ta ay naunsa. Dili gani mo isa miingon kang ako malas kay ko ang kinabuhi ron. Hoy katong malas ay tuwa taon sa kuno kanang barangay Malinaon na adito. Nabi ay barangay Malinaon bi tinuod jinsan man to. Oh. Rog na apo dia. Nah, kanang ikaw kung imalas ka sa kinong kinabuhi, apa doon ulit sa barangay Malinaon ni Kapitan Undo Bayugin. Siya may kuan. Ha? Siya may kapitan sa barangay Malinaon. Sige silang pangutahan, asam ng barangay Malinaon? Ah, Jikil Migi, oh, kabalo, ana. Asa ng barangay Malinaon? Mau manay, kuan diha, kanang, mau manay administrator ni, kuan diha, ni Kapitan Undo Bayugin. Administrator si Jikil Migi. Oo. Mag-ingon sila, asa ka napita? Ay, basta. Kanang mga tao gani nga gusto na magmalinaon sa ilang kinabuhi, nga di na sila madisturbo sa ilang pagkatulog. O, dito mo. Pamimbro mo nito, mga butante mo nito sa barangay Malinaon. Kay mo asa ko na napita? Ay, sige, pangutana, ay. Basta, gusto ka dito, pagpundo dito. Dito ka sa barangay Malinaon. Nga to kang kwan, masa mana ya? Kang Roland Riata, oi good morning semua dia, semua Riata family, morning, morning kayo eh. Basta ka nang maingon ta good morning mga katropa. Ikaw mismo nga nagtanaw sa isa ka tao og nagunahuna sa isa ka tao nga maayo ang mood sa isa ka tao, good gud na. Ay, masal siguro paminahon gumingo kag sad morning. Masagpaan ka niya. Malaparuhan ka na, masumbagan ka, muna kag sa sirip. Ha? O, muna, good morning po daw po. O, same to you, katropa. Roland Riata, sa mga Riata family niya karon sa may barangay Dumoy. Takumusman mo, kung sa may gipambati na ito karon na, manginaot ko. Karon, preparado na mo alang sa pagsimba. Nasayad ko, nga hinimba po ni mga kaliwata ni. Oo. Hinimba gid intaw ni. Makaingon ta bang mao po ni sila yung mga tao nga nagmalampuson sa ilang tinguha, sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya. Morning si Moda, mga Riata family di karon ha, di na lang ko na sa isahon kay patilganan yung mga Riata di. Ay, mga gwapo mo. Nga naman po, buwak mong kumarita. Pinawa! Alas 5.41, mga trupa. Nga to ka, Ma'am Jing Pigarido. Yes, ma'am. Kumusta? Good morning si Muda, ma'am, ha? O, unsay pambati na to dia, ma'am. O, ayop nga puno ta karon sa blessings atong labang makagagawang. Nga to kang Jennifer Tabaranza. Good morning ni mo. Jean. Kumusta man, Jean? Sama nagkimot-kimot naman, nagsumba naman niya. O, siyempre, kapartner ako ni Gahapon, oh. Takal, pamitik. Piktan may Gahapon, ah. Naghagok mo sa sakyanan. May, kurata niya itong pagpadung naman dito sa, kuan? Sa Occidental. Tingala, may singgitan, may mga tao das palibot. Aka nang, magian naman ba? Sabi, isuga man yung mga tao na dapitas tubalan. Ay, nako. Paglingi po naman, wala naman nanagan ng mga sakyan ng ano man eh. Agoy, pagtanaw naman sa kuryente, tabiog-tabiog man eh. Sus, linog man eh, mga katropa. Ay, nako. Punti na naman kulba, ah, paghunong naman, nga nausam ni sakyan na nag-sayaw-sayaw man eh. Agi, kulbaan eh, si Marisa Mabini, Murata. Ang sa may okasyon da, ga sa ilahan ni Kuan, La Flora. Kami, gaaso mo to dito. Agay, medyo makuan ta ni da. Mga makulbaan ta ni. Unsa kay dangatan na to ni Unya. Unsa kay dangatan na to ni Unya. Ito, dili. Kani nga yung amigo ka. Muna siya nga. Daghan yung ka o mapadulungan. Hindi ka mapildis politika. Amo daog ka. Ah, kumusta? Ngatun sa mga murata, murata family diya karon sa may Purok 5. Ngatun sa mga Mirapuentes, murag na i-okasyon lagi diya. Ah, oh, sa mga Mirapuentes, ngatun kang Flora. O, siyempre, kang Margie. Uy, si Margie dihito. Good morning. Uy, good morning ni mo diya. Kumusta naman ka, G? Kumusta naman taong ka na magparamdam siya? Ay, nagnigus... Ay, wala ito. Behind it, ani. Hindi mo tamo kaon, anak ko. Natumakaya kauno ng... Litson. Ano pa ito, eh? Nga naman. Timalang, mahal kayong kilo. Ah, nunta ka nga, Rulan Abanico Romero. Ay, kumusta man, Brad? Sa may ipambati na ito karun, ha? Sa may mayuho na ito karun, nga planos kinabuhi na ito. Ah, adlong Domingo, kita yung mga plano, ha? Rulan Abanico Romero. Good morning, boss. Ikaw ragyod ang makahatag namog, makahatamog kanamog lingaw. Matag adlong Domingo, pag mata na mo, pangitaon gyud na mo ang imuhang istasyon. Dili ni ako, ah. Kasabaan ko noon. Mapailan ang kaso ni kami ingon kamarata na ng istasyon. Ah, good morning nimo sir sa 613. Good morning nimo dia sir, kinsamahan ka pa ila pud in taon ug sa kuan pa ko nga kun tawo ka pakita ug ungo ka pahawa. Mama, kung tao ka pakita, kung ungo ka pahawa. Ay, nako, lasing ko, mga katropa. Karoon, balikan na naman nun, ha? Napa tayo ginagmay nga? Iskot-iskot gani. Oh, nalilingaw kayo nga iskutanan, mga katropa. Uy, kamong takinabaw, pag-amping mo. Kay kuyaw karoon sa mga kalaban sa mga Duterte, ang nangitag sila karoon, daghan kang ipakatag sa mga Duterte din karoon sa mga, sa Davao, mga katropa. Ah, sa mga Duterte. Sa kalaban sa mga Duterte, daghan kang ipakatag din sa Davao. Nagpatik-atik lang ng uban. Na yung mga dibaro, na yung mga nagukasukas lang. Basta, kay nangita na og mga tao, nga ilahang, dad-o na po dito, haroon mo ang witness. Oh, nalima ka ng tao nga nagpahilom-hilom na yung tao nila pang gitandog. Magkas nila ng mga desperado ng mga tao eh. O gitandog pa nila itong, wala na gani, naghilom-hilom na gani, kay nakabalo na siya, nakasala siya, kaya sana sumbagan sa tuwang mayor, nahilom-hilom, karon ila pang yung bidens nila niya, no, saan naman tao na eh. Mga desperado naman kayo mo eh. Ultimo siguro itong kaaway na Inday Sara ba? Ito pag-eskwina sa elementary. Pag-itaon pa to. Ay! Baka may buot yung mga tawahan na, no? Makaingo mo itong kalagot. Bantay lang mo rin. Pagbalik na ko. Bito, alas 5:46 mga katrupa, balik na. At unang kita speakers lawak sa mga pahinomdom.
1: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Katropa, mali pong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C,
5: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sunthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sunthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Sugot ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

A las 5:52, mga katulupa, pila na lang kami na ito, ha? Ato na nang tiwasan na ito magpagpanimbaya, diri karon. Ah, good morning, ganto kang May, Kampari. Good morning, usab, ganto kang Hoveta, Orais Basquez, oh. Good morning, idol daw. Wow, ganahan po ito nang ingnong tag-idol, no? Ganto kang Jing Filcher. Suko ka rin siya itong kuan, itong other Sunday kay... Wadyo ko gitong baya, oh, lagot kayo. Ganto kang, kuande, ang Jing Jing, Hornido. Oo, good morning mo da, Jing, ha? Ganto sab kang, sir, si sir, good morning, ha? Ganto sa taga Task Force Dabaw, labi na diapita sa may Sirawan, sa Falcon, oh my gosh. Thank you kay sir sa inyong, kuan, sa inyong, pagsaligsad. Good morning sa inyo, sir. Ngato kang Sir Jui Di Maala, kang Major, Army Major, Task Force Major eh, Di Maala, di akaroon. Ang CO, Commanding Officer, di akaroon sa may Falcon, Task Force Dabaw. O, sa talang taga Task Force Dabaw, ha? Good morning sa inyo. Balukong, safe and Dabaw ay isa sa inyong contribution sa inyong pagpaningkamot nga ma-safe o makatagantam ang taga Dabaw o manindot o safety kahimtang. Nato sa ito mga kapulisan usab kang nga ito kang Major Bautista, attorney, Major Attorney Shirel Bautista sa may Turil Muraga. Makuha na si ma'am diha, mulay luna. Asa na po kayo mabutang si ma'am, no? Dilaan kayo na sayon ko, bisikin siya mapuli diha nga pulis. Sayon ko nga isa na ilang tumong to protect. Oo. Pagproteksyon sa katauhan sa Pilipinas. Dilaan tayo maproteksyonan mga katropa ng mga tambaluslos. Ha? Katong takluban ba, no? Katong isyo sa takluban, mga katropa. Anong niingon? Napag-iniingon ba nga? Wala doon sala. Kamu, kuno. Wala doon ito sala itong mga kriminal. Nako! No, saan naman yung tao ni kalibutan na? Eh? Kuno, tatagbalhin, taglaing kalibutan siguro. Ano yung mga kag... Pila na kabok na patay? Unya, napoy gino sa samdan, miingon pag yung nga, wala, sala gini sa ginikanan, dili ni sala sa anak. Na unsa naman yung tao ng kalibutan na, eh, balin, siguro tagpuan, Pluto. Huwag takasabot. Ha? Naimo naman hinungoy sa anak, naka na kayong napatay? Sala, magaling nang makapatay, kagbitin? Patay daw banakon, diha. Ay, kung ingnag, di ka mapriso. Patay kag iro. Ay, kung ingnag, di ka mapriso. Nakapatay kong tao, nakakutlog, ginabuhig, ingnan nga, wala'y sala. Oh, kay, wala na sila masayo, silang kalami, ginabul, astilan, unaa pa ka doon sa kuha, kusnutun, tadyog ka. Lagot, oy, lagot na tao. Oo. Kasi lagot ka, Clarex, ana, nga nakasala, yun. Ingon pa nga, wala. Walang kasalanan ang mga nagawa ng mga suspect. Kasi mga minor pa, mga minor de edad pa sila. Kasalanan ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Nako! Asa mang utok na ninyo eh? Sao na lang? Unya pasagdan na to ni daghang kitang mga anak ron araw ba mga anak hilig lang kayo sus ingon nga ay wa mdi susala mo patay tag tao kita kog barila ko haong ko na ba ibaril lang ko kay wa mdi sa ay kanaw ninyo alas 5:57 ay gamay na ko guras lagot. Ay lagot bitaw mo na mga katropa basta kita amping ta kag mong taga Dabaw amping ta. Kay nangita ang kalaban sa mga Duterte. Ako, I tell you frankly, nga mo ingon jud ko sa inyo kwan jud ko. Bias ko sa mga Duterte. Bias ko. Sakdiha lang nga termino ha. Kay maglagot mangunta nga gagmay bikil. Pangitaan ning senaryo.
Bisa nga nga parang lagi madaot ng mga desperate move ba? Dilang kay naman ta susunod karong kuno. Karong Bullseye program sunod. Ay mong ayo gay ilansang na po na yung kuan dia kanang radio dia sa 89.1. Kay saan kayo masaya suportado ka sa 89.1 sa XFM? Magmalipayon ta dire. Direta. Wala ka nang hanapin pa. Basta usbon ako, amping ta, taga Davao. Gusto mong galing ta, nga to ang pangandoy, matuman usab, amping ta. Ha? Kay, kanang mga tao, mga desperado, mga katropa, mangita, ginagbikil. Ha? Mangita, nagbikil. Partrujer, Kapampangan. Ay, basta, sige, laban, to laban. Isa laban sa lahat. Ay nako, wala ko yung oras mga katropa. So wala na. Kuan na ta. Good morning na muna kang Roger Kapampangan karon ng tanaw ro si Apartoy nang lagot po ni. Kapangagot po ni. Utro po ni. Wala nga amping lang usbon ako kita. Di lang kayta magpa di lang kayta magkuan ba. Sa kuan pa hilom. Tahimik ngunit mapanganib. Oo. Maro na to suporta. Di na to magkuan. I'm sig tanaw anang social media sa kalaban ng mga mainstream media nga bias. Ay mo ana. Okay, magkalagot na no, makahiblad. Wala ko yung oras, kapila na ko mag-ingon, wala ko yung oras, na ko yung oras pero dili na ako. Yeah.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong creatine yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, doon ko tulong. May video nga di ko matulong.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo, wala kong creatine. 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesu. Relativo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea.

0: ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X. FM.
11: Tanklarik sana.

araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Pagano.

0: Magandang umaga mga katropa, ngayon po'y araw ng Linggo, ika-28 araw sa buwan ng Hunyo taon 2026. Narito pa ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santong Gold Herbal Tea. Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng pagkakaisa para maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan sa mga paaralan. Headlines. Gore Box Developer tumangging at dumalo sa Senate probe. Headlines. Davao Sheriff hiniling na huwag maisama sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines. NBI nagsampa ng human trafficking case laban kay Mike Defensor at anim na iba pa. Headlines. PBBM bibisita sa Canada sa July 1 hanggang July 4. Headlines. Second tranche ng toll hike sa SLEC at STAR aarangkada na sa July 1. Headlines. Sa balitang international, death toll sa naganap na lindol sa Venezuela sumampa na sa halos 1,000. Headlines. Sa balitang sports, Juan Gomez de Liano handa nang muling maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Dennis Padilla umaasa magkakaroon ng pagkakataong makapag-kaayos sa mga anak. Headlines. Express Balita. Mga katropa, nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataan at maiwasan ang karahasan sa mga paaralan kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pananakit sa mga estudyante. Sa kanyang vlog, inatasan ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya na paigtingin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at hinikayat ang mga guro at magulang na maging aktibong katuwang sa pangangalaga sa kaligtasan, kapakanan at mental health ng mga mag-aral. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang paaralan ay dapat manatiling ligtas na lugar para sa pagkatuto at hinimok ang mga estudyanteng may pinagdaraanan na huwag matakot humingi ng tulong. Express Balita. Inilunsad ng Department of Education o DepEd ang School Safety Campaign Program upang palakasin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa ilalim ng programa, maglalagay ang DepEd ng handheld metal detectors, CCTV cameras, mas mahigpit na inspeksyon sa mga bag ng estudyante at bisita at palalakasin ang deployment ng mga security personnel. Magsasagawa rin ng safety audit sa mga paaralan upang suriin ang kondisyon ng bakod, emergency exits at ilaw sa campus. Kasama rin sa kampanya ang pagre-repaso at pagpapalakas ng mga pulisiya laban sa bullying. Inatasan din ni Education Secretary Sonny Angara mga pulis, barangay officials at mga magulang na makipag-ugnayan ng mas mahigpit sa mga school administrator upang matiyak ang kaligtasan ng mga anak na mag-aaral. Express Balita. Samantala, tumanggi ang Gore Box developer na si Felix Philip na dumalo sa Senate hearing kaugnay ng madugong pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, ipinaalam ni Philip sa email na hindi siya dadalo, personal man o online. Nadismaya si Senadora Risa Ontiveros sa naging tugon ni Philip dahil marami sana siyang nais itanong sa developer kaugnay ng nasabing laro. Sa kabila ng desisyon ni Philip, hinihingi rin ng tulong ang Senado sa German Embassy upang hikayatin ang kanyang paglahok sa susunod na pagdinig. Layunin ang gaganaping pagdinig para nais sana niyang siyasatin ang mga safety features ng Gore Box matapos lumabas sa paunang investigasyon na isa sa mga suspect sa pamamaril ay masugid na manlalaro ng naturang laro. Nilinaw naman ni Ontiveros na hindi nila sinisisi ang laro lamang kundi nais ding alamin kung may naging papel ang online environment sa insidente. Express Balita. Nag-crossover umano sa hazing ang team building activity ng Ateneo na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po kay Interior Secretary John Vicrimulla, ito umano'y kasunod ng rekomendasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG kung saan kailangan sumailalim sa evaluation at preliminary investigation sa ilalim ng anti-hazing law si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at sampu pang iba. Ayon kay Rimulla, bagamat walang direktang pananakit na naganap ang pagdadala umano sa mga kalahok sa isang mapanganib na sitwasyon ay dahilan upang maituring na lumampas na sa karaniwang team building aktibidad at nag-crossover na sa hazing.
1: Express Balita.
0: Nanawagan naman ang Ateneo de Manila University ng patas, makatao at may dignidad na pagtrato sa mga student athletes at team managers habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pahayag ng universidad, sinabi nitong hindi dapat mauwi sa harassment, pananakot, pangungutya o online abuse laban sa mga estudyante at kanilang mga pamilya ang pampublikong pagbatikos anuman ang kalalabasan ng investigasyon. Hinimok din ng ADMU ang publiko na iwasan ang cyberbullying, online harassment, pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at personal na pag-atake sa mga sangkot sa insidente.
1: Express Balita.
0: Sa ibang balita naman, bukas si Senate President Sherwin Gatchalian makipagtulungan sa bagong minority bloc sa Senado sa kabila ng naging pagbabago sa liderato ng kapulungan. Ayon po kay Gatchalian, hindi pa nila napag-uusapan ni Senator Alan Peter Cayetano ang naging pagpalit sa kanya sa pwesto, ngunit handa siyang makipag-ugnayan sa bagong minorya. Binanggit din ni Gatchalian na sa isinagawang special session na italaga na ang ilang senador mula sa minority bloc sa mahahalagang komite. Aniya na nanatiling bukas ang kanyang tanggapan sa pakikipagtulungan sa lahat ng senador kabilang ang mga nasa majority at minority para sa pagpapatuloy ng gawain ng Senado.
1: Express Balita.
0: May malakas na indikasyon na nasa Pilipinas pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa National Bureau of Investigation habang patuloy ang kanilang pagsubaybay kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court to ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahihirapan umanong makalabas ng bansa si de la Rosa dahil 132 bansa ang miyembro ng ICC. Si De La Rosa ay nahaharap sa warrant ng ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra sa droga noong 2016 hanggang 2018. Pulis ang nakita sa publiko matapos umalis sa Senado noong Mayo kung saan pansamantala siyang inilagay sa protective custody. Samantala, tanging warrant lamang kay De La Rosa pa lamang ang natatanggap ng NBI at wala pa silang hawak na anumang arrest warrant laban kay Senador Bonggo.
1: Express Balita.
0: Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na hindi sapat ang simpleng pagliban sa trabaho upang ituring na nag-abandona na ng trabaho ang isang empleyado o maging batayan ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Sa desisyon ng Supreme Court, idiniklarang illegal ang pagtanggal sa isang production utility worker at inatasan ng kumpanya ng Manpower Agency na ibalik siya sa trabaho ng walang pagkawala ng seniority at iba pang benepisyo. Kung hindi na ito posible, dapat siyang bayaran ng separation pay at 30,000 pesos na nominal damages. Ayon sa Korte Suprema, upang mapatunayan ang abandonment, kailangang may malinaw na intensyon ng empleyado na tuluyang putulin ang kanyang relasyon sa employer. Binaligtad ng Supreme Court ang mga naunang desisyon ng Labor Arbiter, NLRC at Court of Appeals na pumabor sa kumpanya.
1: Express Balita.
0: Iginit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tanging ang impeachment court ang may kapangyarihang magpasya sa mga motion kaugnay ng Sealed Bureau of Internal Revenue o BIR box na iniharap sa impeachment pre-trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, wala pang final na desisyon dahil hindi pa nakapaghain ng formal na komento ang depensa sa motion ng House Prosecution. Aniya, nararapat munang marinig ang panig ng depensa bago magkaroon ng public conclusion. Nauna nang sinabi ng House Prosecutors na normal na bahagi ng pre-trial ang pagmamarka ng mga ebidensya at hindi pa ito nangangahulugang tinanggap na ng korte ang mga ito. Nananatili sa pre-trial stage ang impeachment proceedings habang tinutukoy at minamarkahan ng magkabilang panig ang kanilang mga dokumentaryong ebidensya.
1: Express Balita.
0: Humiling si Davao City Sheriff Abby Andres na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Andres, nais niyang makaiwas sa pagkakasangkot sa mga usaping may bahid ng politika. Matatanda na kabilang si Andres sa mga testigong inilista ng House Prosecution kaugnay ng insidente noong 2011 kung saan numari sinuntok siya ni Duterte sa isang demolition operation sa Davao City. Ayon sa prosecution, layunin ng kanyang testimonyo na patunayan ang umunoy pattern ng marahas na pag-uugali ng Vice Presidente. Gayunman, sinabi rin ng prosecution na maaari nilang gamitin bilang pangunahing ebidensya ang mga video ng naging pahayag ni Duterte at hindi na kinakailangang umasa lamang sa testimonya ng mga testigo.
1: Express Balita.
0: Nagsampana ang National Bureau of Investigation NBI ng reklamong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor at anim na iba pa sa Pasig Prosecutor's Office. Kabilang sa mga inreklamo ang asawa ni Defensor na si Julie Rose Defensor. Kaugnay po ito ng pagsalakay ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig noong Abril kung saan 54 na kababaihan ang nasagip. Una nang iginit ni Defensor na haharapin niya ang kaso at naniniwalang wala itong sapat na batayan. Ayon sa dating kongresista, layunin lamang umano ng reklamo na patahimikin siya sa kanyang pambabatikos laban sa administrasyon.
1: Express Maida. Express Maida.
0: Bibiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4 upang makipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan at iba pang sektor ng ekonomiya. Pag-uusapan din ang mga negosasyon para sa Canada-Philippines Free Trade Agreement at Canada-ASEAN Free Trade Agreement. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Kasama rin sa kanyang pagbisita ang pakikipagkita sa Filipino community sa Vancouver, British Columbia.
1: Express Maida. Express Maida.
0: Abiso po mga katropa ha, sa July 1 aarangkada ang ikalawang tranche ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX at Star Tollway. Ayon po ito sa Toll Regulatory Board o TRB. Sa SLEX, madadagdagan ng 11 piso o 11 pesos ang toll para sa Class 1 vehicles sa rutang Alabang-Kalamba. Habang 3 pesos naman ang dagdag sa Kalamba-Santo Tomas. Sa Star Tollway, tataas ng 4 pesos ang toll para sa Class 1 vehicles sa bawat section, habang 8 pesos naman ang dagdag para sa end-to-end na biyahe mula Santo Tomas hanggang Batangas City. Ayon sa TRB, gagamitin ang dagdag singil para sa operasyon at pagpapanatili ng kaligtasan at maayos na serbisyo ng dalawang expressway.
1: Express Maida. Express Maida.
0: Posible namang muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa paunang pagtataya, maaring umakyat ng hanggang 2 piso kada litro ang gasolina at hanggang piso kada litro ang diesel. Ang inaasahang pagdagdag presyo ay bunsod ng panibagong sigalot sa gitnang silangan matapos ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran.
1: Express Maida.
2: Balitang International. International.
0: Ang balitang international hatid po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Sumampana sa 920 ang bilang ng mga nasawi matapos tumamang magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela, habang mahigit 50,000 katao pa ang iniulat na nawawala. Ayon sa United Nations, pinakamatinding na apektuhan ang baybaying lungsod ng La Guaira matapos o malapit sa Caracas kung saan maraming gusali ang gumuho. Dumating na rin ang mga international rescue team upang tumulong sa search and rescue operations. Ngunit ayon sa mga rescuer, maliit na ang chance ang may matagpo ang buhay sa ilang lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, retrieval at rescue operations sa mga otoridad kung saan may ibang lugar na ginagamitan ng mano-manong paghahanap gamit ang kamay dahil sa kakulangan ng mga kagamitan.
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Sabik si Juan Gomez de Liano matapos mapabilang sa Gilas Pilipinas bilang kapalit ng injured na si Scotty Thompson para sa third window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Isang malaking biyaya para kay Gomez de Liano na muling mabigyan ng pagkakataong magsuot ng national team jersey. Makakasama niyang muli sa Gilas sina Justin Baltasar at RJ Abarrientos na ani ay malaking tulong dahil sa kanilang magandang samahan sa loob ng court. Samantala, naghahanda ngayon ang Gilas Pilipinas para sa laban kontra sa New Zealand sa July 3 at Australia naman sa July 6.
1: Showbiz News.
0: Ang ating Showbiz News, atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Inamin po ni Dennis Padilla na nasasaktan siya sa petisyon ng anak na si Claudia Barreto? Sabi niya na naalisin ang apelido niyang Padilla. Ngunit sinabi niyang handa niya itong tanggapin kung ito ang magpapasaya sa kanyang anak. Ayon kay Dennis, hindi niya kukontrahin ang petisyon dahil nasa tamang edad na si Claudia para magdesisyon. Aminado rin siyang nagsisisi sa ilang naging pahayag sa social media. Partikular yung matapos ang kasal ni Claudia na ani ay maaring lalong nagpalayo sa kanilang relasyon. Umaasa ang aktor na balang araw, mapapatawad siya ng kanyang mga anak. Mabibigyan siya ng pagkakataong makausap at makapagkaayos silang muli. Tingin naman ni Dennis na mananatiling hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Gamitin man nila ang kanyang apelyido o hindi.
1: Express Manila.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ika-28 araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, i-like, i-share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
9: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ay. Ang sakit o balatian
4: walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
14: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
15: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
15: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: XFM.
5: Kaklarik sana.
18: Exciting.
19: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
20: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
19: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
21: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
21: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
21: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Clair Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado.
4: Si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Lagi
3: narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Clarice, Anna.
13: Exciting!
12: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Oras sa XFM, alas 6:37.
6: Busan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Igala, kumusta og maayong buntag? Kini ang Bullseye Express balita o karon sa ulang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
5: Pagreklamo sa sobra sa pamasahe sa mga tricycle, giawhag sa CTTMO.
0: Headlines.
5: Bag-ong Heart Institute sa Broken Shield Medical Center, gilunsad.
0: Headlines.
5: Dua ka mga estudyante na dakpan nga may dalang mga pilit gun sa Zamboanga City.
0: Headlines.
5: Usa ka babae patay human naigo sa kidlat sa may Palawan.
0: Headlines.
5: Og 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 gi-propose.
0: Headlines.
5: Laing headline, pag-hire og school counselor sa mga public school ipadali sa Senado.
0: Headlines.
5: Samtang kaso sa leptospirosis sa nasud misaka og 6%.
0: Headlines.
5: Laing headline, Top Balbuen o Top Balbuen og napulo ka mga kaubanan, girekomenda nga kasuhan sa anti-hazing.
0: Headlines.
5: Bag-ong low pressure area misulod sa Pilipin Area of Responsibility.
0: Headlines.
5: O patay sa linog sa Venezuela, misaka ngadto sa 589.
0: Headlines.
5: Higala, kumusta og maayong buntag, gikan sa lawak balitaan sa XFM Davao. Kini ang Express o Bullseye Express balita. Og inyong tigbalita, kini inyong katropa Professor Marvin Pineda. Og karon, pa-detalye sa atong mga balita.

0: Giauhag sa City Transport and Traffic Traffic Management Office kung City TMO ang publiko na isumiti ang kompletong detalye sa mga reklamo batok sa sobra pamasahi sa mga motorized tricycle for hire kung MTH sa Davao City. Sumala pa ni CCTMO, sumala sa CCTMO, giginhanglan ilakip sa reklamo ang PUV ID, CCTMO registration number o MTH body number o plate number aron dali mailhan ang driver o operator nga malambigit o mapadali ang investigasyon. Ipainom naman usab ang publiko nga kuhaan o gulagway ang mga detalye o ilakip ang lokasyon o kantidad sa plating nga gisingil na imong gamiton kining ebidensya sa pagproseso sa reklamo. Ipainom naman usab nga mahimong isumiti ang reklamo pinagi sa Facebook page sa lokal nga ahensya. Sulat nga ito sa CTTMO o pinagi sa ilhang official nga email. Atong oras mga katropa, alas 6:40 o kaning balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Sa laing hagpat sa atong mga balita, opisyal lang gilusan sa Provincial Medical Center ang ilang Heart Institute aron mapalapdan ang espesyal nga serbisyo alang sa mga pasyente nga adunay sakit sa kasing-kasing sa Mindanao. Matog sa hospital management, ang maong center maghatag o komprehensibong serbisyo sulod o sugod sa prevention, diagnosis, intervention, surgery, rehabilitation hantod na sa long-term care ubos sa usa ka pasilidad. Tumong sa institusyon na mas mapanali ang pag-access sa advanced cardiovascular services aron dili nagikinanglan mo larga pa sa ubang lugar ang mga pasyente na hinanglan o special nga pagpatambal. Ipasiog na usab sa Brookinshire ang importansya sa early detection o regular health check-up aron malikayan ang seryosong komplikasyon sa sakit nga kasing o sakit sa kasing-kasing. Alas 6:41 na. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold. Kay dako kini ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold support health. Dugang detalye sa atong mga balita na dakpan ang duha ka mga junior high school student uman masakpan nga may dala kini nga pellet gun gawa sa usa ka eskwelahan sa may Zamboanga City. Sumala sa mga estudyante, nila nila ang maong pilit gan na isip dipinsa batok sa mga insidente sa pagpamusil ng ilang nadunggan sa ubang mga lugar. Nila yon nga gikumpiska ang mga pilit gan huban adunay estudyanteng misumbong ngadto sa magtutudlo. Wala pa nakaabot sa sulod sa campus ang mga armas. Samtang, ipahigayon na sa eskulahan ang counseling sa duha ka mga estudyante o sa ilhang magidikanan aron matubag ang nahitabong insidente o malikayan ang susamang panghitabo. Samtang atong oras mga katropa, alas 6:42 na. Inig ang balita gihatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas dagan og vitamina kaysa sa karot. Nakutabang aron munindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. O garon sa detalye sa atong mga balita. Patay ang usa ka babae human kininaigo og kilat samtang nagsakay og bangka sa karagatang o sa kadagatang bahin nga sakop sa barangay Mangingisda sa Puerto Princesa City, Palawan. Ilang biktima nga si Estrella Malikay nga namatay human sa insidente kaghapon sa hapon. Sumala sa report, adunay kauban nga bata ang biktima apan siya lamang ang direktang napiktuhan sa kilat nga miigo sa iyang gisakyan nga bangka. Luwas dayon sa Philippine Coast Guard ang mga sakay sa bangka o gapadayon nga giobserbahan. Ang ubang nga lalakip sa insidente aron masiguro ang ilahang kahimtang. Alas 6:43 na mga katropa. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Turbomin Enhancers. Gamita kini 30 minutos una maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mabutika dool sa inyong mga dapit. Sa detalye sa mga balita, gipresentar sa gobyerno ang 7.2 trillion pesos nga proposed national budget alang sa 2027. Mas taas kini og 6%, itandi kini sa pundo karong tuiga. Batol sa Department of Budget and Management, limitado ang fiscal space sa gobyerno tungod kay dagkong obligasyong o obligadong gastuhon sama na lamang sa national tax at allotment, pagbayad sa utang ug pampa mga mandatory expenditures. Bisan pa niini, gipasalig sa gobyerno nga magparayon ang pagpundo sa mga prioridad ng programa sa edukasyon, infrastruktura, panglawas o social services. Samtang, ibanabanan usab sa Development Budget Coordination Committee ang economic growth target alang karong tuiga, manmuhinay ang pagtubo sa ekonomiya sa unang quarter sa 2026. Alas 6:45 na mga katropa. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Education nga paspasan ang pagkuha og school counselors o school counselors associate sa mga pampublikong eskwelahan. Girihuman sa nagaragang insidente sa violence og seguridad sa mga eskwelahan sa nasud nga nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan og mga estudyante. Mato ni Gatchalian, importante nga dunay igo nga guidance og psychological support alang sa mga estudyante aron matabangan sila sa pag-atubang sa emosyonal o mental nga mga hagit. Ituan usab nga makatabang ang dugang mga counselor sa paglikay sa mga isininti nga mamahimong resulta sa kadaot sa manalamang sinitabo dito sa may Tacloban. Alas 6:41 na mga katropa. Kini nga balita, gihatod kaninyo sa Santon Coffee Mix. Nagka-nervous ka na ba tungod sa sige og kape? Kung ako nimo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervous tungod sa natural nga sulod. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dunay mangosteen, kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon. Inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Huwag apili sa pag-inom og healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. O karon sa detalye sa atong mga balita. Misaka og 6% ang mga kaso sa leptospirosis sa nasud base sa datos sa Department of Health kung DOH. Gikan Enero hangtod Hunyo size, naka-record ang Department of Health og 2,177 kaso. Itandi kini sa 2,046 kaso samang panahon niya itong 2025. Matod sa ahensya, karaganan sa mga kaso naglangkob sa mga mag-uuma o mga tawo nga kanunay mulugsong sa tubig baha panahon sa tingulan. Yawag sa DOH ang publiko nga likayahan ang paglugsong sa mga baha o magsulob og butas o gloves kung ikinanglan nga moagi sa mga tubig baha aron malikayahan ang sakit nga kasagarang makuha gikan sa kontaminadong tubig o ihi sa mga ilaga. Sa Pigas Bahin, girekomenda sa Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group ang pagpasanga itong kaso ubos sa Anti-Hazing Act. Bato kang dating o kanhi Ateneo Head Coach Tapal Buin o napulo ka mga miyembro sa coaching o support staff. May kalabutan kini sa pagkamatay sa 2 ka mga student-athlete at all sa team building activity sa may Aurora ni itong Hunyo 8. Sumala sa investigasyon, ang himong seawater training, isip na posibleng hising tungod, nagatag kini og pisikal nga kalidad, isip bahin sa pagpabilin o pagpili sa final lineup sa team. Ilauman nga pag-asusihon pa sa Department of Justice ang rekomendasyon sa kapulisan alang sa posibleng pagpasangat o formal na kaso. Sa laing bahin mga katropa, o kini nga balita gihatod kaninyo sa Vision X Plus, gituyo sa paghimo alang sa mata. Ano na epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pythidium o rupang pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. O garon sa detalye sa itong mga balita, na-monitor sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kung PAG-ASA ang usa ka bag-ong low pressure area kung LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility Compare. Nakita ang sentro niini sa silangan sa northeastern Mindanao o padayon ginabantayan sa Weather Bureau. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa bisan unsang bahin sa nasud apan posible kini nga makapekto sa kahimtang sa panahon sunod ng mga adlaw. Iawag sa PAG-ASA publiko nga magpabiling alerto o magmonitor sa mga weather advisory Aron malikayan ang posibleng peligrong hatod sa maong laing pagmaot na usab sa panahon dinhi sa nasud. Hatong oras mga katropa, alas 6:40 inoy bina. O garon sa retail ni sa atong balita, misaka na sa 589 ang kumpirmadong namatay tungod sa duha ka mga kusog na linog na miigo sa aminang Venezuela ni atong Hunyo 24. Parang usab ang search and rescue operation samtang kapin na 50,000 ka mga tao ang gikataong wala pa makiting sa mga apektadong lugar. Lakip sa mga namatay ang mga langyaw nga nasyonal gikan sa Portugal, Spain, Brazil, China ug Italy samtang daghan pa ang paren pangigipangita sa mga otoridad. Nagparain usab ang paghatag og tabang og relief operation alang sa mga naluwas og mga pamilyang grabing napektuhan sa maong kalamidad. Atong oras mga katropa, alas 6:50 na.
1: Pusat! Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Excited!

0: FM.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, pantukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Sunthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sunthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
13: Baklarek, sana!
14: Exciting!

nang detalye. Mga katikaran o mga isgotanan din sa itong pagpanag-oba ning atong tulumanoon ang Bullseye Weekend. Good morning sa itong mga katropa na naminaw karon. Sa mga inyong ginabuhat ining takna mga katropa, kumusta mo? Kumusta inyong adlaw nga Domingo? No? Sa mga padulong karon mga nimbah, ala. Yandam na inyong mga kagalingon. Ligo na, mata na, mahaw na mga katropa. Buat ka tong mga naras balay, gusto nila magpabilin, hala. Palayon mo sa inyong pagkatog. Ito, good morning mga katropa. Ginawat nga namo sa mga panglawas samtang na nakig-uban o nakig-doyog din ka namo sa atong programa ang Bullseye Weekend mga katropa. For sure, ang uban karon, wala pa naka-recover mga katropa. Grabe pa ang lingaw-lingaw, no? I hope na naglingaw mo last Friday mga katropa. Itong biyernes sa gabi itungod kay nindot po itong aktividad no, sa Tanduay mga katropa, which ang atong sibihanan no, ang 89.1 XFM usa sa mga media partner no, sa gipahigayon nga first Tanduay, first five Tanduay mga katropa nga gipahigayon di sa may Crocodile Park. Hintod karon si katropang Jubit mga katropa, wa na itingog si Ga. Sigig og siyagit, sa kay gisiyagit na no? Tando ay bitaw. Anyway, no, ano dagan sa ato mga katropa nga nalingaw po taon mga katropa. Askan dagan nagtao jud no? Wa nakapugong ang linog, wa nakapugong ang pagmaot sa panahon mga katropa. Parting lingaw sa mga kaigsoonan natong dabawin niyo mga katropa, no? Nindot pod ang ilahang mga performer. Di pod basta-basta no? Mga sikat pod no? Sama sa parokya ni Edgar, si Kamikasi, si December Avenue. Dito na ako na donggan nindo pa rin mga kanta ng December Avenue, no? Panghugot, madunggan mo sa mga social media. Napon si, wala si Zach Tamudlo, si Flo J. Si napon ni Kalit Ugabot, si ano, si Skasta. Ang ex ni Zinab. Og si Kio, kagantag Rapsar. Sa ito kanta ganun niya. Ram, ram, ram, ram, dam. Ito mga katropa. And I hope nang lingaw ito mga katropa. Ba't ito mga katropa nato sa mga lagyong dapit? No? Mula mong paibalo na namo sa inyo ha. O sa ang among enjoyment, no? Excitement nga. Sa mga nakahatag ka na mo o kalingaw o kalingawan. Yan itong takna mga katropa. No? I hope nga napay mo sunod no kay murag ikatulong nga syudad sa tibok Pilipinas kundi inapil ang Davao City mga katropa sa Cebu ba to Iloilo sa Cebu ko karon sa iyo pa and then next din sa Davao mga katropa no kato na hitabo to ni atong adlaw Biyernes mga katropa diyan sa may Davao Crocodile Park mga katropa kag daghang nagtao jud daghang kay mga napuno og sakyanan ang Crocodile Park. Kung nakaisakyan na ato, medyo lahi na kaniabot na. Good luck na lang nimo. Akong ibuhat ato kay medyo lasing ko naman may kaabot. Has kang daghana nagtao mga katropa, nakahiring na ko. Most likely, mahitabo ani, pag-uli ani. Magpunsisok na dyan ang mga sakyan na ani. Dito ako nagparking dool sa ganghaan mga katropa. At least, baktas lang dyan kanali. Good. Lari baktas. Man baktas, naglakaw dito nakaabot na mga katropa atong oras alas 7:04 na mga katropa nyo totoo dai try na to kung tumakauban si katropang Juvet mga katropa kaya ang yang tingog doon mura nag ulitaw no kung lalaki pa siya mura na siya ulitaw si katropang Juvet no mura na siya ganang pagang puso bisanay kumidya lang katropang Juvet ha. Pinggibitan ninyo inyong mga tingog mga katropa. Importante yun na kayo. Saan na lang gawa tayo tingog, no? O yun yung pinaka-importante ka na to. Maghatag o impormasyon, no? O kay tingog mga katropa, magsakit language na lang ka. No? Now, anyway, atong oras mga katropa, alas 7:05 na. Hindi kita sa mga reaction no o mga gipadala nga mensahe sa ato mga katropa wala kita yan no why ay na ato
Kamusta mga reaction?

0: action mga katropa, gagi pa dangat sa ato mga katropa nga naminaw karon, no? Wait. Okay. Uncle Dars on it. Good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Abad kayo. Okay. Sa mga naminaw karon, para yung paghihapon mo sa pagpadala mga katropa, kaya ito gihapon ng tagad o pagtagad at ang basahon ng inyong mga mensahe. No, ipadala din sa atong si Biyahanan sa 89.1 XFM Davao. Siyempre, sa mga naminaw karon, nga wala lang nakapadala silang mga mensahe, naminaw pinagi sa atong frequency, ang 89.1. Good morning ninyong tanan diya, mga katropa. Good morning! O sa mga nagapaminaw, pinagi sa atong Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Good morning ninyo. Good morning! O, asama mong dapita, dinis kalibutan, mga katropa. For sure, naminaw mo, pinagi sa atong Facebook page, no? Saga dili madunggan ang atong frequency, mga katropa. Makadungog yapon mo, pinagi sa Facebook, mga katropa. Siyempre, abot ana ang tagalaing nasod, mga katropa, no? Sana lamoy signal di sa inyong internet. Sa mamonimutan ining kalibutan na, mga katropa, magdungog-dungog yapon tan ninyo. Huwag kalimot sa pag-like, pag-share, pag-comment, mga katropa. Siyempre, sa itong mga iskutanan karon, pwede sa mong magpaambit, no? Doon na mo'y gusto ipaambit, mga katropa, ala, ipadangat ka na din sa itong programa, mga katropa. Atong oras, alas 7:07 na, mga katropa, o dinik kita sa atong unang hisgutanan. Alright, mga katropa, sama ni, good news ba ni? Or bad news, no? Siyempre, bad news yun, no? Kay kisagoy ganahan aning dunay usbaw, no? Usbaw, ilang taon ang mong height, ay lang dyan ni siya isbawan. Ito mga katropa. Kay sumala pa mga katropa, no, sa Gipay Balo sa Double Light and Power Company kon DLPC. Nagpatuman na gani, no? Nagpatuman na sila og usbaw singil sa kuryente sugod bulan sa Hunyo. Lipay bata ani mga katropa. Ang pinakasakit pa din ani mga katropa. Perti pa yung taasa, no? Actually nakadawat ko sa akong bill sa kuryentes balay. Mga kusuga mukha og kuryente na akong nasakop. Abot tawag 5,000 bitaw. Ni taas yun actually, no? Last bayad nako nara sa mga almost 2,000 kapin mga katropa. Ang gisaka almost 1,000. Nga nakadako ang gisaka. No? Saan kana buhaton nato ani? Ato na lang i-convert og solar ning atong mga ano no, atong supplies kuryentes balay. Pero di man do safety ang solar, but lang, no? But anyway, money mga katropa, no? Ingon pa sa Double Light and Power Company nga anaasad 19% or more ang ipasaka nila nga singel sa kuryente na nga nagsugod sa bulan sa Hunyo, ning bulan na mga katropa, no? Ang rason ini mga katropa tungod usab sa pagsaka sa generation charge. Sa ng generation charge. In fairness mo sa Double Light mga katropa, ilang justify nga dili kami ang nakahimulos aning among gisingil karon nga usbaw sa singil sa kuryente, kundi dili ang generation charge sa mga generator, no? Sa mga naga-supply, naga-generate sa supply mga katropa. Sumala pa sa Double Light mga katropa. Residential consumer nga giserbisyuhan sa Davao Light and Power Company. Siyempre, dili lang Davao City, no? Tungod kay giparapda na ang ilang Frances area karon, apila nila ang Davao del Norte, no? Davao del Norte ba yun? Sige, burn out, no? Nagyaw-yaw to akong amigo nga supporter sa PICAS nga na cooperative mga katropa, no? Nagyaw-yaw nga, saan naman yung Davao Light? Lipay gani mi, gina Davao Light na. Sige naman, nag-burn out noon. So, anyway, kana mga katropa, no? I hope matubag ko na sa Davao Light, no? Ang mga rason, mga sige mag-burn out sa may Davao del Norte, no? Lipay na gani sila nga Davao Light na karon ang nag-serve sa ila, ha? Wala na itong kaniatong Nordico, nga sigapog og burn out, no? Lipay sila karon pero nganong si magyapog burn out, no? Lain na lang iskutanan mga katropa, pabuto na itong tumag-ana sa taga Davao Light and Power Company. But karon mo ni ang gipahibalo sa Davao Light and Power Company mga katropa, no? Magatubang og taas ng singil sa kuryente sa bulan sa Hunyo, human ang utility increase overall residential rate gikan sa ano ngadto sa 12.30 per kilometer kilowatt hour, no, sa bulan sa Hunyo 2026 nga billing cycle. Mag-reflect ka ni mga katropa og dunay 1 1.95 kilometer per hour of 1 peso and 95 centavo kilowatt hour increase, no, sa Mayo, mga katropa, nga na-experience karon o ma-experience karon sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company. Pasabot, mga katropa, ang kaniadto nga 10.35 o 10 pesos and 35 centavos nga kilowatt hour mahimo na kaning 12 pesos and 30 centavos kilowatt hour. No? Ingani ang atong ma-experience, mga katropa, no? Representing the increase nearly to 18.8% gikan sa miaging bulan nga pag-increase sa kuryente, mga katropa. Alang sa mga consumer, alang sa mga konsumante, mga katropa, ang adjustment translate into a higher month electricity expenses, no, ilabi na sa mga household residential area na nagakonsumo og 200 kilowatt hour per month. Bawa, mga katropa, ilaom sa bagong rate nga 2460 itandik nga to sa 2070 sa miaging bulan. Pasabot ani ang additional nga imuhang atamo juday, no, dako juday kung nakay rate nga 2000 sa miaging bulan, maabot na jud og 2400. Yan kay ako kay dako gyud. Haskang dako a jud akong mabayran, no? Pasabot ani, mga katropa, halimbawa, no, ang gihatag nga example sa Davao Light Power Company, mga katropa, kung ang imong singil sa miaging bulan 2070 pesos lang, karon ilaom nining bag-ong pag-usbaw, moabot na ngadto sa 2460. Pasabot, mga katropa, laing duga nga 390 pesos sa imong electricity bill o bayron noon, mga katropa, sa imong level of consumption, no? Money ang gipasabot sa Davao Light and Power Company. Ang rate adjustment attributed to higher price from the wholesale electricity spot market due to light power supply condition tungod sa gitawag nato na multiple power plant outage. Sumala pa sa Davao Light and Power Company. Doon ay mga nasinati tayo, nakasinati ta, mga katropa, o mga power outage sa malaglayang dapit din sa nasuod. Inungdan nga ang mga generation company o mga mga naga-generate o kuryente, mga katropa, syempre, maningil po na sila og taas, no? Money kaparat, mga katropa. At anyway, nasa kong atbang, mga katropa, ang nagpabiling white tingog, pandaman ni Chito Miranda. Nandito na si Chito, si Jubit, white tingog. Anyway, welcome, katropang Jubit. Tingog daw. Ay, wait. Pasig ako'y sala. Yan.
1: Ayan. Good morning. Kanina lang kita naka-standby, Dre, katropang Prof. Marbs. Dili lang kita ka. Di lang kita kasulod. Tungod sa tuwang tingog. Good morning, mga katropa. Happy Sunday morning ka natong tanan. So, dili lang kita magpalabi, katropa, Prof. Marbs. Kay basig, kung napakoy mga 20% tingog karon.
0: Battery bar.
1: Basig, kung atong palabian, mas 0% agad ni, mga katropa.
0: Kisa may sala, sala na si Skasta?
1: Sala dyan din ni Chito Miranda. Sala din ni sa ano, parokya ni Edgar.
0: Si parokya. Si kami kasi dahil si Dubi-Dubido. Wala po ka. Ay, nahuman yun ninyo?
1: Wala na kayo. Ang traffic. Grabe ka, tropang Prof.
0: Actually, Mars. Ako, gihumanan ako si parokya.
1: Tapos, pero nakaano pa mi, nakakatunga pa mi sa kamikaze.
0: Ah, okay. Wala na ko ni Dayon sa kamikaze. Gabiin na, and then.
1: Kung bagsakan, ang bagsakan na, no, is very, kanang, ano kay siya, kanang bibo kayo kay.
0: Kay nigawas ang doha ka mga bugoy.
1: Yes, nigawas si, ano, si Skasta and si Flo G.
0: Okay, wala man si, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido.
1: So, dito na ni Kuan, dito na mas ni hype ang audience.
0: Di, actually, pag-start pa lang sa, ano, pag-start pa lang sa parokya dito na. Modyo na, kumbaga, si Chito, mga katropa, dili si Chito nga tong amigo nako, ha. Ano na siya, established na siya. Si Chito, mutindog na sa stage, bisag di na mag-washyak-washyak, wala na, sa tingog pa lang niya o sa iyang kanta. Established na siya. Di na nakinhanglan ni Chito nga magtumbling-tumbling pa. Tindog na sa stage, gunit og microphone, wala na. Create na nag-crowd. Inga na ang ano, ang parokya. Established na mag-una sila gun.
1: Yes, naganta yung judyag fans and kuhan kayo siya.
0: Chito na. Bata pa ko, Chito Miranda na siya. High school pa ko, wala na. Fan ako ng parokya ni Edgar.
1: Saka na nga time, kay enjoy kayo ang mga katropa. Enjoy kayo kay, of course na, I mean, natapok mi tanan. Natapok mi
0: dati. Dito man mo sa Super VIP, no?
1: na ano lang to, napuslit.
0: Napuslitan. Ito. Dagan yung tao mo sa bisag sa VIP, grabe pag
1: atan. Ang sa VIP, puno-puno niya.
0: Actually, nigawas ko, kaya di na ako ginawa o gangin.
1: Mostly sa mga nasa VIP, dito na sila sa kilid, sa may SVIP nga area, nagtindog.
0: Gawas, no? Dito ko, actually.
1: Pero okay. Vibes, kaya kung na, di lang ta mag-contact, tungod kay walay signal.
0: Walay signal, kaya ni sila signal jammer. Oh, sigla, okay naman po kinako, naman po kuyog akong anak ko niya, di po na ako po nga. Gap, gali kayo po ko sa simpa ko lang stampid.
1: Pito kayo, naglinog that time.
0: Oh, naglinog.
1: Naglinog siya, so kami po na ito nga tayo, murag na bala kami, kay kadaghan sa tao niya, naglinog. Paano kumukusog to niya, mag-stampid no, grabe ang imagination ba. Pero
0: at least, safe, kay wala man tayo building dito, bisag mag-stay lang tayo dito sa Osakaria, walay mahitabo simpa ko lang. Ayan siya. Salamat, no, Stando ay at least gihatagan og kalingawan ang mga taga Davao. Siyempre, sa mga gipang-invite ng mga performer, no? Di mo basta-basta, no? Basta mag-uban ang kamikasi og parokya ni Jar plus ang duha ka mga kalog, si Flo G og si Escastao. Okay, nung damo ko sinap.
1: Lato ko sa, no, sa December Avenue kay mostly sa December
0: mga
1: Avenue.
0: Mga sikat lang kanta. Oh, ay, wala ko expect.
1: Yes, mga nindot ilang mga gipang kanta. Niya, tanan mga hugot pag ito ang Prof. Marbs, ang mga couple-couple ato nga time. Nakabintahagin sila ato nga mga time.
0: Gani. Well, actually, hindi ko familiar sa, no, sa December Avenue. Pagkadungog na ako sa kanta, sila rin nagkanta na.
1: Daghan kayo mga nindot ka kanta.
0: Lingaw yung gaya, at least. Dito lang kang Kiyo, di kay sikat si Kiyo. Itong first na nag-perform.
1: Kaya na nga time, kaya na nga tagpamihana og mga tickets. Kaya daghan pa man migdala nga tickets that time. Kaya daghan man puntag mga katropa nga, mga winners nga. Wala nakakuha silang tickets. So, pag-abot dito, ato ang gipanghatag sa mga kana mga makita na to, no? Nga mga matagbuan na to sa dalan ng wala mga tickets.
0: Alright, salamat po sa ato mga katropa. Nga, siyempre, nisuporta po sa atuan, no? At the same time, no? Wala po sila. Siyempre, di may mo magbanampuson ang Tando ay first five mga katropa.
1: Pero daghan yun na nga lipong Prof. Ma'am. Ay, Prof. Ma'am Juvet.
0: Ay, na nga lipong. Actually, wala yung hangin. Nagawas nga ikaw sa VIP kay wala yung hangin dito.
1: Ano, manggod kayo siya. Very crowded kitchen.
0: Crowded kayo. Pati daghan ng tao, no? Wala expect nga, no? Kadaghan ng tao. Grabe. Ang parking, ang area sa Crocodile Park, pati daghan ng sakyanan. Kato mga kabagnutan dito. Dito, nagipangsok-sok na puno.
1: Ako kay, ano, ang style na mo is katugong pinakaunang restaurant.
0: Oo.
1: Dito po ko nag-park. Feeling ako tapad lang sa kanan.
0: Wala ko nag-park sa sulod. Sa dalan yung kunya pa anak ako.
1: Pagawas ka na. Ako dito sulod sa may gatong park area sa restaurant.
0: Sa dalan yung ko kay Inkaso, simba ko lang. At least dali lang pagawas.
1: Mga, ano lang siguro ni kuha lang mga 20 to 30 minutes bago minakagawas. Ang uban kay tag 2 hours ka tropang Prof. Marbs.
0: Natanggong yun, no? Anyway, sige lang, okay lang.
1: Anyway, dagan kayo, nindot nga experience na itong event last Friday night, ang Standway First Five Concert. Mga nga na, wala na itong tingog. So, kamo na bahala diha.
0: And then, media partner ang XFM, mga katropa.
1: Isa sa mga official media partner ang XFM. Muna nga, we had the privilege na makasulod sa SBIP and also we had the privilege na maapod-apod ang mga tickets na sa ito, mga katropa.
0: Alright, okay, no? I hope nga nag-enjoy yun ang tanan. Siyempre, si Katrobang Jovet. Dili obvious nga, pretending enjoy.
1: Dili obvious. Tanan video. Maglibo gusto kung asa nga ko ang i-post sa to ang Facebook page kay puros na isyagit na ko.
0: Sani? Sani? Ang imong intro kay imbes nga kanang welcome to Tando I First Five.
1: Ingin na nagitanan. Wala ko na intro nga tarong.
0: Anyway, alright mga katropa, katropang Jubet, din ito sa pagpadayin to sa atong sigutanan, no? I hope, no, kung nag-enjoy ta itong Biyernes, mga katropa, tungod sa Tando ay First Five, for sure, dili yun ta mag-enjoy ani tungod kay, I don't know kung nabakay gadawat pa ka og bill sa kuryente, katropang Jubet?
1: Yes, katropa Prof. Marbs, medyo isa siya sa mga...
0: Naghataw kabugat.
1: Oo, every month.
0: Di karon, actually karon ning month na
1: karon bulan wala pa ko inadawat, pero murag nakulbaan ako.
0: Good luck nimo.
1: Ang ato ang aircon is gadagan siya almost half sa adlaw.
0: So, good luck na lang
1: yun. Kasi nga, yun nakita ko ba nga, mga katropa, no, nakita na to nga, dunay ano
0: increase.
1: Increase. Dako kayo increase ka.
0: Almost 19% more due to generation charge. Muna giingon sa Double Light Ampaw. Kani di lang po ako ilipod-lipod niya ko . Actually ang akong ginabayaran every month kani adto nasa mga 3 5 something every month. Karon nagbayad ko gagahapon naghatag ako ng asawa og bill. Kabalo ka pila ako na bayaran 5,000.
1: Wow, ako kulbaan ako. Kulbaan ako sa kuha.
0: Unsa nang taan ni mga katropa?
1: Sakit ko siya nga mga bill. Madawat nato ni siya nga bill kung asa mag-reflect tong additional 1 peso and 95 centavos per kilowatt hour mga katropa. Motong dagdag eh. Almost 2 pesos per kilowatt hour ang nadagdag. So possible maging ano na siya kanang 12 pesos and 30 centavos per kilowatt hour na.
0: Ang bagong
1: na. Muna na ang kanatong rate. So by kining madawat na to nga bill by June 11 to July 10 dito na mag-reflect mga katropa.
0: Good luck na lang no. Mga nila nga the more daw nga sige kag kaon sige kag konsumo og dagan nga kuryente the more nga mas mosaka mudako ang imong bayron nun.
1: Kadungdum nabantayan ba nato nang gina-plug nato diri sa XFM kanang sa Department, of Energy
0: mga tip-tip
1: energy
0: tips.
1: Conservation tips mga katropa paminaw mo ana.
0: I-apply ninyo, no? Nindot na siya kung imbuhaton ninyo na siya yung kagulingon at least maka-save din mo og kuryente.
1: Yes.
0: Actually dunay pamahayag ang Double Light katropang Jovet. May 25 pa man noon siya although mo ni ay wala ni labot sa issue din sa Nordico. Yeah. Sige. Basta mo na ilang giingon mga katropa, no? Na sila ay
1: Matud man good sa Double Light katropa Prof Marbs nga na kunoy kining constraints no sa
0: because
1: kining
0: of power outage like part sa nasod.
1: Sa atong power supply mo nang isa sa mga reason nga anong nagtaas ang kining
0: generation charge.
1: Yes, generation charge kikan sa spot market mga katropa.
0: Actually ana magud siya mga katropa, ang kuryente daga magud ni bisag proseso bago maabot ngadto sa residential area. From the power plant maagi na siya sa generation to distribution to the residential. Ang Davao Light, Nordico, o unsa ba na sila, Dasorico, kina sila ang mga distribution. Ang generation, kanang
1: liton gihapon na nila.
0: Seto gani, kaning seto gana.
1: Aboitis. Transco,
0: dili siya. Aboitis is part siya sa company nga nag-supply.
1: Ah, supplier sila.
0: Kaning nasumoy sa akong ilong. Transco siya rati. Kalimot ko. NGCP, National Grid Corporation.
1: NGCP. Sila ang mga, nag-generate.
0: Sila ang nag-generate ng supply. Palito nila na sa mga power plant, then i-generate nila, ilabay nila nga ito sa mga distribution. Okay? Nga na nahitabo mga katropa. No? And I hope, no, nga itong mga katropa na ito nga naminaw, makaandam na mo sa inyong mga tips nga buhaton sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. No? Nili lang ito sa mga panimalay, appeal po sa mga kaning mga company, no? Kung saan tayo ginahimo diyan nga tipid tips na atong ipatuman, at least mga katropa, no? Maminus-minusan ang atong mga grastohon. Ilabi na, nga ang good news po sa gasolina, at least, no, ninaog, no? Batango bang mga palilito na ito mga katropa, parayin gapon ang pagsaka. Ang inflation sa Pilipinas, parayin gapon ato na sinati ang pagsaka nini mga katropa. And I hope, no, makaginhawa patang tanan. Ito. Anyway, atong oras alas 7:23 na og sa atong pagbalik asat si Katropang Royce. Sa atong pagbalik mga katropa, do na patay lang ang sigutanan. Kanininot atong sigutanan mga katropang Jovet, no? Sumala pa ni Senador Marcolita. Actually, ang mga Pilipino magkaroon, mura gina-ambak nila dito sa laing issue ang hitabo atong kay sa Tacloban.
1: Na-blame ang other factors.
0: Na-blame ang other factor. In which, wala nila giuting kay, wala nila gisusi. Kung asa dyan yung dan, no? Actually, nadungog ko sa interview kang Professor Carlo Marzon.
1: Katong interview with Prof, katong psychologist Professor Prof. Marbs, iyahag yung gi-highlight dito nga, dili pwedeng basulon nga cause
0: ang game.
1: No, ang game mainly ang game no kasi daghan probable cause mga katropa possible say nakapalibot
0: mental jud ilang
1: yes, focus paano eh. paano na cope up sa usa ka bata ang ingon ana paano ilang coping mechanism na ba sila kanang history sa pagpang-abuso
0: guidance sa parent
1: sakto nga guidance sa parent so daghan o possible mga reasons so dili pwede nga mag-focus lang dito sa game but karon man good ang investigation is nag kumbaga na down tanan dito sa
0: gipatawag pa ni Senador Riza Antiveros, Madam Chair, katong sa ka-German na creator
1: o katong. Mga nanggawas karon na mga listahan sa mga game.
0: Gibang, man, na imong possible iban. Ang imong paboritong game katropang Jubit mawala na.
1: Oh, goodbye na talaga. Kinsa ga apel
0: ang ML. Angry Birds apel ang Clash on Clash si.
1: Naapo to na ko kita to.
0: Katang zombie
1: Plants vs. Zombies. Ang
0: ginamay. Bitaw, anyway. Oh. Isko na tanawin niya, no? Sa itong pagbalik, mga katropa. Huwag, asa si katropang Royce? Okay na. Alright, sa itong pagbalik, mga katropa, sa itong oras, alas 7:25, standby.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get it yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: FM.
1: Kaklar eksana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buong murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mo yun ay pinakadibis niya kay nawala. Magod. Basta ka kusal ko kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rabi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon

0: Atong oras mga katropa, alas 7.36 na, baliktad din sa atong programa ang Bullseye Weekend. Siyempre, ato ang atagan o pagtagan, no? Ang mga mensahe gipadangat sa ato mga katropa. Si Ma'am Ruby Mi Fukuzawa Blizzandi. Uy, giminga ko Ma'am Ruby. No? Karoon pa ko nakabasa sa iyang mensahe.
1: Tautod na gito.
0: Tautod na wala si Ma'am Ruby. No? Ang sa'yo kabisina ni Ma'am Ruby sa Japan. Ito. Alright, si Tristan White Gulay, Maying Aga Prof. Marvin o Katropang Juvit. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning. Right, sa payuban na ni. Hindi ako mabasa. Si Sir Rex Ordaniza, good morning mga katropa, happy Sunday. Si Ma'am Lynn Buholz.
1: Buholz. Congratulations kay Ma'am Lynn Buholz, no? Nakadaog ata sila last
0: ticket?
1: Day.
0: Sa ticket?
1: Sa ticket.
0: Ah, okay. For sure na siya.
1: Oo. Oh, and nakapapicture gani ming duha.
0: Ah, okay. Alright. Congratulations, ma'am. And I hope na nag-enjoy ka sa grabis karagang tao sa Crocodile Park, no? Ingon pa rin, daganda daw ng lipong, no? Grabe po, maano dyan siya, mawadaan dyan kaghangin sa karagang tao, no? Pag inilugay na mughangin ditong lugara, mga katropa, tungkol sa karagang tao. Alas 7.37 na mga katropa. Dini kita sa atong ikadong hiskutanan, katropang jubit, no? Alright, ingon pa ni Senador Rodente Marcolita, mga katropa, yang gipahimang nuan. Ang iyang mga kaubahan ng senador nga dili mahimong prematurely, no? Kumbaga, kanang hilaw, no? Nga muhimo mo jump into conclusion about atong nahitabong shooting incident dito sa may Tacloban, mga katropa, no? Tungod kay ang nahitabo mga garon, doon ay, kumbaga, ginapunting nila ang ilahang basol, no? Direct investigation pointing dito sa mga blaming video games. Muna yung rason. Actually ako ha, to be honest, adik po game tong unang panahon. Elementary me, no? Kung inga na ang atong argumento katropang Jubit, sa kuha panahon tong una, kung si mo kong dula o Super Mario Brothers, ipangpukpukan na, ipuspusan na ako o ka ng palo-palo ako mga kauban. Kung inga na mga argumento mga tungkol na nabuang sa game, kaya nakita nila sa game na nagpinusilay dito ang ilang mga karakter. Sto pa kung inga na ang among ginabuhat kani ato nga na-addict pud mi og Super Mario Brothers, ipangpukpok na namo og panupalo ang among mga classmate ani. Di ba?
1: Dati good. Mortal Kombat.
0: Oh, si
1: yeah, very ano ba to Mortal
0: Kombat. Grabe ito, oo.
1: Oh. Ang sa ganito lang kun fatality.
0: Oh. Fatal yun, no? Grabe. Basta kuha ka to. Tot. Ingat na dyan itong kabuangan itong una. Ingat na mga katropa. Actually, no, muna ingon ni Senador Marcolita. Ako, mag-agree po ko sa pamahayag ni Senador Marcolita. Dagan mga, ano, dagan mga aspeto na dapat atong tanawon. Unsa yung mga rason, nga nung miabot sa punto nga katong mga bata ato, sa 14 anyos, no, sa linghod nga edad, nakahimo na sila o ingat na nga mga buhat, no? Actually, doon ay mga factor. Pwede na ito i-blame sa society, no? Kung sa ilang makita sa palibot, no? Kaya mga balita sa TV, nga ilang makita, mga post sa social media, pwede, no? Although, wala na ito ipanaplin ang video game, pero dili na ito ipunting dito direkta mga katropa kung maingana ang linglungdan, no? Okay? It's unfair nga ito sa mga nag-produce ang game nga ibasol na ito, no? Although, sayod ta nga na may mga violente nga gina-portray, no? Sa mga karakter di sa mga game. But siguro dili po 100% nga po ato ibasol. Murang ingana inila mga katropa, no, katropang Jubit nga kung nay tao diha nga nagmaoy na nanumbag, nakapatay, ay ingna atong basulon ang tanduay nga mo nagproduce og imnonon, di ba? Dili man ingana ang mga rason mga katropa nga tungod sa nahubog siya, nag-inom or unsa ba na ilim no makahubog ini naka-create siya og crime. Dili po nato i-consider as a rason, no? Pwede kad be a factor, pwede rason nga basulon nimo, ipasirado nimo, ipatawag nimo sa investigasyon, di po na maayo po, no? It's unfair sa mga nag-produce anak nga game, no? Kay daghan pod mga rason nga pwedeng musangko ngadto sa mahimong violente ang usa ka tao, no? Sama sa tong gi-explain atong nahinabi ninyo nga usa ka psychologist ka katropang Jumet, no? Akong kauban sa UIC, no? Dagang mga factor, it could be mental health issue, no? Kulang sa pansin sa ilahang ginikanan, pwede po, no? Nahimong biktima sa bullying na wala say avenue, no? Wala say kanang coping para makabalos siya na iha pong buhaton ngadto sa nang bully kaniya, but iyang buhaton, buhaton niya ang bully, na bully siya aron maka panimalo siya, mang bully siya ngadto sa iyang isig kaingon. But ang mali lang iyang bully nga gihimo kay nigamit siya og armas, no? Pwede po nato nga i-blame ngadto sa iyang tita nga mooy nag-iya sa mong armas kay nganong wala gi safety. But pwede po to ma-justify po sa tita, no? Kay as per dito sa conversation na tong ni viral nga conversation, ila man gikawat ang armas, no? Pwede ma-save dito ang tita.
1: Kay,
0: pero, it could be gitaguan niya but gikawat ang armas.
1: Kana lang po, das, para sa kuha lang po ka tropa Prof Marvs is ang easy access.
0: Oo, kana lang.
1: Pero ikaw, lang, no? Ikaw dapat conscious ka or nag-careful kayo ka. As much as possible dili kanang wala nakakita kung asa nimo gitago ang armas.
0: Kung wala man imo nagitaguan, dapat imo nang ikupot permanente sa imong posisyon, no, para in kaso nga naay mahilabot, at least makabantay ka, no. Pwede pud ingan ang mga factor, no, but kato isa ka lalaki asa pud niya kuha ang armas kay nakarehistor man to sa usa ka security agency dito sa Bohol, no, ay sa Cebu. Pwede po nga kanang ikawat to niya o sa bariha, no? Asa niya ikawat, mga katropa. Pero dapat diha, no? Mo-intervene na diha ang mga psychologist, mga katropa. Dita mo rely sa usa ka grupo nga mukandak o investigation, no? Sama sa mga investigator, no? Pwede na to, pwede tamo kuha o opinion from the other expert. It could be psychologist, no? O sa bariha nga pwedeng mo himo o investigation. Guidance counselor, pwede na to tanawon ang say kahimtang aning mga bataa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Dili lang tali mag-focus sa usa ka game kay listen man god, mag-focus to sa usa ka aspeto and di na tatana nakabaso lang to na yung mga ginatawag nato nga publicity na ba, no? Lain ba yan ning atong mainstream karon kay unsa ang mo viral, no? Unsa yung mo in di sa publicity? Bisag wala kay sala, mahimo kang sad-an, no? Mao na siya ang pinaka worst diha, mga katropa, no? Balik-balik na tog punting nga dito sa video game, ipatawag pa jud sa Senado, mga katropa, ang ending nga na usa sa mga factor nga mo ihinungdan, mawala na dito sa focus kay dito na ta naka-focus kung sa ginatutukan karon sa atong mga senador, no? Mao ni giingon ni ano, no, ni Senador Marcolita. Ingon pa niya, mga katropa, atong ikot ang pamahayag, may mga iba mga kasamahan ako sa Senado. Mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol na ang kanilang sinisisi ay yon daw ang mga video games, no? Oni ni ano ni ingon ni Marcolita. He warned that assigning blame without sufficient evidence could be unfairly harm people or industry that may not actually be responsible. Tama ang pod, no? It's unfair to them, no? Actually doon na po na sila yung mga trabahante pod nga ginasulduhan kung manirado ang ilahang company, sa may tabo. It could be PD regulation siguro, no? Kung tanaw na to, nga doon na ni mga too much, no? Nga dili na dyan maayo. Especially nga ang ilang mga customer, ang ilang mga audience is mga bata, pwede tayo masunod, no? Pat katong imuha lang ipatawag, ipunting na dito tanan ang baso, marag, it's unfair sa ilaha, mga katropa.
1: Dagan, dapat unta ang kanang tanaw nilang mga causes, katropa. Dili lang mag-focus dito sa games. Pero karoon ang nahitabo kay nana sila ibang nag-i-propose ng i-bandri sa Pilipinas. So kana, debatable pa na kailangan kayo og mga users dere sa tuwa.
0: Oo, nakilistahan, katropa. At so, nakita na ako itong hapon.
1: Akong gipangita po, katropa, Prof. Marvs, no? Ang list sa mga games na gipropose na iban.
0: Sige, palihog pangita, katropang Jovet, no? Ingon pa ni Senador Marcolita, mga katropa. Ako para sa akin, bago ka gumawa ng ganoong klasing paglatag o pagbigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti, no? Ingon niya. Ingon pa niya, argued that exposure on action-oriented entertainment does not automatically lead to violent behavior. Kay anak mo guna ingon pa sa mga psychologist, mga katropa, it could be while naka nag-atubang anang imong laptop, computer, samtang nabuang nakagdula anang gigikahiligan imong adula, paghawa nimo di atubangan sa imong computer, mga katropa, pagtindog nimo, humana ka sa imong game, makalingkawas na ka. Balik na ka sa imong original nga kalibutan. Muna tinuod niya sa mga lapa sa mga psychologist.
1: Kasi ang uban daw, ano, katropa, Prof. Marvs, kung sa game, ha? Hanto daw, grabe na nila ka-addict, maabot ang point na dili na nila ma-identify if it's still virtual or reality na.
0: Reality, mo na lagi no dapat na nay moderation pod sa ilang part no. But anyway, sige lang. Ato lang tanawon pakita
1: na. So far na diri ka tropang Prof. Marbs no. Ang pinakabag-o daw nga official nga dula nga temporary nga giban diri sa Pilipinas is katong Gorbax.
0: Gorbax mo na siya ang na-issue dito sa no.
1: Yes, so,
0: sa katong Tacloban.
1: Nahitabo ang shooting incident.
0: Mm-hmm.
1: Samtang duna po daw mga categories nga kanang extreme violent mm-hmm. na category ka tropang Prof. Marbs na mga games. Ang giban pod or gina-regulate karon no diri pinagi sa pagbanday og kaning balaod sa Congress so katong kasamtangan nga giban katong Gorbax and then ang mga violent pod nga mga online og mobile games for example katong Rules of Survival appeal Counter-Strike 2
0: oy appeal na Counter-Strike
1: oo na appeal pod diri ang Player Unknown's Battleground or PUBG na appeal pod diri ang Call of Duty ang Grand Theft Auto or katong GTA na appeal pod diri katropang Prof. Mars kay kato dati mo gamit ka nga na tong lalaki nga nakaputi nga sleeveless nga manok manumbag rin yung pagtugkalit
0: o katong babae nga tong Iron Man nga nagdrive og motor nga ikaw na kato GTA man na to
1: oh, so GTA Grand Theft Auto o kining Tekken og Mortal Kombat no so apil pipila lamang kato sa mga katropa sa kanang gina-propose nga i-ban karon diri sa Pilipinas so I don't know if mo yun pod ang mga gamers ana katropa
0: na ko ilistahan dayo kare game that too violent and should be banned for weed according to local government unit okay
1: aka na sa LGU pod na nga
0: sa LGU pod ni siya Minecraft nagadula kani
1: kung ano, kung bugoy.
0: Ay, kung bugoy. Kani. Summertime Saga. Mobile Legend. City Skyline 2. Among Us. Clash of Clans. Roblox. Sunny Fortnite. Candy Crush. Candy Crush, Apel?
1: Ano yung violent thing? Kaya ganin, no? Siguro sa mga LGU, siguro addiction lang katapang Prof. Mars.
0: Inyong empleyado rin na addict niya. Ay, wala minabot. Inyong mga empleyado rin na addict niya. Bitaw. Sin City. War Thunder. Call of Duty Mobile. Sanip. PUBG Mobile. Shadow Fight. 8 Ball Pool. Ah, apil ang billiard?
1: Ano naman yung mga?
0: Saan na si katropang Royce? Ano eh? GTEV, Martial Combat, Hungry Shark, Jurassic World. Ano yung Jurassic World? Valorant, League of Legend, sini Genshin Impact, Plant vs Zombie. Ang atong na ano nga dula? Apil po, Counter Strike, Hill Climb, Rising. Apil pa ng Rising?
1: Apil nga po, katong laro. Katong alala ron po.
0: Kabuang. Asa pa?
1: Pero kana sa LGU base lang na siya. LGU,
0: Pero pwede nila i-implement, no? Kabalo naman sa LGU. Unsay tanaw nila nga, gano, automatic ba na sila? Granny, Angry Birds, gani, apil pa gani, oh? Bus Simulator, apil pa ang Bus Simulator. Luya sa mga gamer, ano? Bus Simulator Ultimate, Modern Warship, Brawi Stars, Clash Royale, World Box, Zombie Tsunami, My Talking Tom, Tam, o My Talking Angela.
1: Talking Tom, mag si Angela.
0: Apila sila?
1: Siguro possible kayo mo talk back mag sila katropang Prof. Mar. So whatever, ingon sa bata, or yung sila madungka, ilapod
0: na. Ah, mo rin na siya. Okay. Sunod, asa na ta? Robbery Bob, gani, Robbery, ano, yun na siya, no? Stick Wall, Legacy, Subway Surfers, Honor of Kings, Fruit Ninja and Temple Run. Wani sila mga katropa ang iban actually no, plan propose na iban sa every local government unit mga katropa no. Pero lisod ba ya ni pag once na mabanis siya sa LGU, ana di nakadula ang mga empleyado nila.
1: Pinawa.
0: Mga katropa. No? And I hope no, nga dili lang ta mo undang diha mga katropa sa mga panawagan. Labutan, ining-ingon nila ng mga online games, no? Wala lagi na-appeal diri ang online sabong.
1: Ay, actually, diri sa kanyaku ang katropang Prof. Mars, diri sa kong gibasa, appeal ang online sabong.
0: May online sabong.
1: Appeal siya sa kinibitong atong online, ay, nasa sa kontra isugal bill.
0: Si Paret siya na, no? O kanikay sa LGU magandang. balik na taani sa primitive style katong karaang panahon pa nga wala yung computer, wala yung laptop. Ay lang ninyo wala ang AI. Ay lang ninyo wala ang ChatGPT. Pag-unsa na lang ni Ani. Ikaw. Manay mga posible mga katropa. Actually, tinuod lang ha, to be honest sa mga nagatuon about kaning mental health, addiction. Actually, dili man jud maayong epekto ang technology sa tuwa mga katropa. Regardless, game ba na siya unsa, like for example kaning AI, kapag naman taon sa effect sa AI sa tuwa, no? Fake news, unsa ba na diha, no? Ang una-una sa tao sa katong pag-analyze dili na niya magamit tungod kay nagarely na always sa AI. So naman yun na siya. Actually, nanasan atoa mga katropa. Paano na to i-control ang atong kaugalingon? Na dili ta magpadala. Dili ta magpadala sa teknolohiya, dili ta magpapildi sa teknolohiya. The same as sa kaning mga online game mga katropa. Magpadala jud ta sa atong kaugalingon diha sa mga online games. Na jud dili maayo nga hatod ani nga to kanato mga katropa. But amo na ang realidad, na naman jud ta sa online, na nata sa cyber year. Nata sa cyber era mga katropa. Kumbaga, nasa tong palibot, na natay kauban ining kalibutan na, no? Dili na to ikalimod, di na nato ikadeny nga dili lang kita nagbuhi ni nagpuyo ni ning kalibutan na. Nanay technology nga nakigkumpit na sa tao. In which himo gyapon kana sa tao mga katropa. Busa nga tong mahimo ani, moderation and control sa atong self, na dili ta nala mapildi mga katropa. Lisod na no? Pildihon na ta sa technology mga katropa. Pildihon na ta sa gadget, wa na. Medyo mahimo sa tong kagalingon mga katropa. Alright, atong oras, alas 7:53 na mga katropa.
1: Atong oras, katropa, Prof. Marbs, dili ta karon atong dinatong dugay-dugayin mga katropa ang atong today in history.
0: Murag wala dyan tingin si katropa ang jubit.
1: Nag-silent mode na lang ganito diri.
0: Nag-silent mode na. Bita mga katropa, hinainitag aginod katropang Royce, no? O gatong una, tama na milit, syempre ang atong today in history. Alright, kabalo ba ka karong adlawa katropang Jubin? Wedding anniversary di ay karon no? Sa Inahan. Kaila ka kang ano? Francisco Mercado o si Teodora Alonso? Kaila ka nila?
1: Si Dr. Jose Rizal is Francisco Mercado ba ito yung middle name?
0: Oo, syempre siya ang ginikanan sa atong national hero. Wedding anniversary nila karong adlawa.
1: Kaya nakumpleto ang pangalan ni Dr. Jose Rizal Protasio.
0: Mercado Rialando y Rizal.
1: Protasio Mercado y Rialando Rizal.
0: Kanang Rizal nga apelyedo, diba? Wala na siya na apel diha sa pangalan siyang mama o siyang papa. Mm-hmm. Ilang gibutan na lang Rizal tungod kay during that time ginatarget ang ilang family. Mm-hmm. Muna yung giidala ang apelido nga Rizal. Mm-hmm. Yeah.
1: Pero ang kining Mercado and Alonso muna ang siyang ilang parents.
0: Kanang Mercado daw.
1: Pero wala kayo siya na highlight. Ang iyang pangalan is Dr. Jose Rizal. Pero ang iyang yung name is naagid ning Mercado kay Alonso.
0: Jose Protasio Mercado Rialonda.
1: Jose Protasio Jose Alonso Protasio Mercado y Rialonda. Mali ba? Namali ko.
0: Sama na siya mga katropa. Absent mungod ko, ana.
1: Sama na ang parents ni Dr. Jose Rizal karon ng ilahang
0: June 28, 1848 ang gikasal sila, no? Si Francisco Mercado o si excuse me, Teodoro Alonso ang parent ni Dr. Jose Rizal o dito sila gikasal sa may Binyan, Laguna, no? While Teodoro was from Misik Tondo, tagab Tondo, Manila, no? Doon na sila ay 11 ka mga anak, 2 ka lalaki o 5 ka siyam ka babae. Sila sa Tornina, mo'y pinakapanganay. Mm-hmm. Si Pasiano, muna nagkuyog kay Rizal dito sa katong pagkuyog dito sa pag-abroad niya, no? Si Pasiano, the only brother of si Rizal and the second child. Nag-eskwila na siya sa San Jose College in Manila, nahimong farmer and nahimong general sa Philippine Revolution. Si Narcisa, ikatulo, no, na nagminyo kang Antonio Lopez sa Maymorong Rizal. Usa ni siya ka teacher o musician. Si Olympia or Olympia, ikaupat, nagminyo ni siya kang Silvestre Ubaldo, namatay na itong 1887. Og si Lucia, ikalima, naminyo kang Matriano Hervuza. Og si Maria, ikaunom, naminyo kang Daniel Faustino Cruz sa Binyan, Laguna. Og ang kamanghoran si Kansan og ikapito mga katropa nga si Jose nga executed sa Spaniard sa Bintan. Mo si Jose Rizal. Siyang kamanghoran.
1: Ang niyang complete name is Jose Protasio Mercado Rizal Alonso y Rialonda. So ang breakdown sa iyang name, ang Jose daw is napili na sa iyang mama in honor kay San Jose or St. Joseph. Ang Protasio taken from the Catholic Catholic calendar of saints. Mm-hmm. Kay na tao man siya June 19. So, June 19. Feast Day of Saint Protasio. Mm-hmm. Ang Mercado, katong original paternal surname sa iyang
0: mama.
1: Ang Rizal, second surname added sa ilang family para ma-comply, katay maging ang katrapang Prof. Marbs, kang Governor General Narciso Claveria nga decree.
0: Mm-hmm.
1: Para lagi daw, kumaga new pasture katrapang Prof. Marbs. Ang Alonso, original surname sa iyang mother. Si Kato, si Teodoro Alonso Quintos.
0: Si Teodoro Alonso.
1: And ang E, the Spanish word for N. And Rialonda, surname used by his mother's family, taken from a grandmother.
0: Muna, daghan kayo.
1: Daghan na kayo.
0: Muna, nga mga bagsak mo na sa exam, kaya ninyo may memorize ang pangalan ni Sir Rizal Gatas kayo.
1: Kaya ko, confident kayo ko dati, katropang Prof. Marza. Kansay pangalan, complete name, memorize kayo na ko na. Karoon lang yun ko nawala.
0: Nakalimot na. Ito, kaloy ni Rizal, nakalimutan. Ito, anyway, muna siya, no? Sa mga kabataan karon mga Gen Z, basing nakalimot mo kang Jose Rizal. And then, magyaw-yaw mo pag-college ninyo, anong naman ay Rizal nga subject, balaod na siya. Wala mo'y mahimo,
1: dapat ana. Dapat makabalugid tao sa ikahagi sa tuang Philippine
0: national
1: hero.
0: National hero. National hero yun siya. Alright.
1: And ito ang next
0: today in history. Karong adlaw ka tropang Jubit, no? Ang pinakauna og una og talagsaon nga pagbisita, kailaman mo kang Adolf Hitler, no? Motong pinaka pasista na nahimong leader mga katropa. Pag di kanya gusto patyon jud kaniya, no? Si Adolf Hitler nihimo sa iyang unang pagsuroy sa Paris, no? June 28, 1940, Adolf Hitler survey notable site in French capital, now German occupied territory. Ang inang una og the only visit sa Paris, si Hitler mibisita sa lubnganan ni Napoleon sa mga site nga iyang gitan-aw. That was the greatest and the finest moment sa iyang kinabuhi nga nakabisita sa salubnganan ni Napoleon mga katropa dito sa may Paris, no. Ingon kag Paris mga katropa, syempre pinakanindot po na nga lugar di sa tibok kalibutan mga katropa. Si Hitler, kag Hitler pinakasalbahis og pinakailado po na nga nahimong leader sa tibok kalibutan mga katropa. Pag ingon kag ikaw kay si Hitler ka, no? Lahit na nag-connotation na kay pinakasalbahis sa
1: dyan
0: ka.
1: Pinakasalbahis
0: sa dyan ka. Anyway, wala atong today in history, mga katropa, nining Adlawa, June 28, mga katropa, managlaheng panghitabo sa kasaysayan sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Dini sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon, ang Bullseye Weekend. Bullseye! Alright.
1: Wala pa yung nagpahabol dari. Sige daw, si Ma'am Thea Alcaraz.
0: Mm-mm,
1: a blessed Thea. Sunday morning, katropang Juvet and Prof. Marvin.
0: Oy, salamat kayo, Ma'am Thea.
1: Kung wala lang ko napagaw, ma'am, mag-anagi ko, good morning, ma'am. Kaso dili
0: sige,
1: pwede.
0: Ako na lang, ma'am. Ako na lang.
1: Good morning! Good morning po kay katropang Karina TCL. Good morning,
0: Prof. Ma'am Karina, good morning.
1: And gorgeous Miss Juvet Murag na yayay man ikaw. Take ginger and honey for your throat. Have a blessed weekend to you guys and all katropa.
0: Alright,
1: okay lang ni siya. Tingog lang ni siya.
0: Tingog rin nawala.
1: Ingaw na nila. Ang tingog pag ginag nawala, ang amoy puhunan.
0: Tingog rin nawala. Si Juvet, katropang Juvet na pa. Napag-yapon. Inyo gyapon makauban. Ang tingog mabalik pa na. Alright mga katropa, wala kiting igong oras. Atong oras, alas 8 na sa buntag. Atangin ninyo musunod ha, ang programang Exciting Sunday, katropang Juvet, tama ba? So, kauban si Kato na patay tingog.
1: Patay tingog.
0: Kusog kayo itong power.
1: Ano pa? Ano?